0: Chali kuchenda musamba kasirisa satu ufamwe mwefe radio simba Palagama yedembe Eule na chikemiyo kwa kwenye saa kumine mweza machagonda kuruwalera Ona kura mande na kuzo mwezili abili muna na umwezo kwa mwenda bili Abili mukaga kata na munangi wewe lili muu Hei Umwaka kugenda Badanga sonuwe ize mpisa njina chalo Mubadango tunulanga ine mpisa Munange kumpisa kwentu debwent Hey, what's the good date into it? Denga bana ba mama weekend ya tambu date ya. E Sunday yo yaba date ya wagenze kono sinzako. Webia bada bitia. Wanga bandange. Ah, nanabi yawo. Ababa deyo mchitundu chio abimu awo mukanisemu. Ngumi yani ose mchachi chani cha revirandi chani cha sentebe wa LC2 na musimbi ya rinyoli ya mkubia utaichini makisadona tugamba banange kakati ate abasumba abandi tubuli deba revirandi timunango kwa obusungu chibi munango okuruwana chibi okuruma mune rinyo chibi alenga kati ngumi beba jisaza wan Nega kati no wa LC2 che yamani echa kulese muchacho sabaka zindaru wabado yogera bichi nga mise echa agenda maso banange mise echa agenda maso yagala kuogera bichi atoluso baba wakatuti mudate mukogera byabufuzi wano wali lavirandi akugambye tojja kuogera no mugamba njja kuogera munange tatujja kuwa kazindalo injja katwala lwampaka ha banange narabye ngumi Ha! Agazo kula levira ndi asimbi omuntu erinyo kuchibegabe gane ngamba. Oh! One chibegabe gaba chiwa wankula kwa chisule wali. Kale nungange. Ha! Njagala yaba kubi babiri bambuli de. Musonge yo. Levira ndi che yako ze bambi busungu chichi. Kwa kati ata bambi beba tutuza ni batubuli dida obusungu. Ye bambi yandi bufuzatia. Kwa kati nabika ero situ che ya maniona inengeri je ya musosonkereza mu. Hey, umajiba nange nafe tulibantu Naba vyo ibemio yobantu Ela nababa nyiganga kwa munange wabucha no nyiga Kuchitegera, mulimu mtu waku nyigirizo Mema gawo nyigiriza nye nyindo Ojireto musayi nine gutonya Adage, eri ya bade ngumi maswima ngama hi Muchachi, bado bantasa nga baba sukumeri He? Na revira ndiye musa na lioka na inangeli jia ubi ya mawoko teyo ni hane nga banange na gamba ngumi webe ganye kakati kanteke kwa neri nyo ee nja kula gako wama wae
1: mama webali kutuzi ukusama
0: webali nawe jizu kukila kwa wasizotia
1: kare nyavu wasuzaburunji
0: nasuzaburunji Kwa kubebi yaba deye abi mweyo Levirandi wo ya soko de ngumi Yeri musosola ndagu Munange yafute mumbera Osima njiche yako ze guama Chirabanga chaba de chabu ntu
1: Mama raba wabitungu mumbera wana ye Yako ze mesu ni kubanga wabanga yi musomesa ya inotu somesa Awabasa lino kusoko kukaka na kumange nyeyeto ya ikirize kuro kuro
0: Hati wabawo muntu nga kusoso nkoro bugambo wabawo ulidante sawa yonova mumbera
1: Kituku olaba muntu kwa kusoso nkirize mbera nolabange vude muna umukaka nyamu numulagante umusinga po
0: Toja yongumi
1: Toja yongumi na ye yandi kia kagumi ya katototo na yate nukuruma na ateka po
0: Ya meze nukuruma na Babi yangu obudde tewali.
1: Kale nsumira ko tata sempa zero obwene nsumira ko nemuchala wange naye.
0: Kale kale kale kale. Yoho! Ona agambe banange yandi badakakana. Nagamba Kwato wabaya abulirira. Ate nabane yavudde mu mbira. Amasemba yogambo oti hallo.
2: Tongo.
0: Wanji.
2: Ona mwina gugu.
0: Wasuzuti.
2: Wasuzuti.
0: Feje twabadde yo mwabi mwengumi yanyose. Levira ndi nga gamba saga na kamanyiro nkugambe tojja kuogera kuogere ngumi ne linyo
2: ayi nasse nasse no dumulina
0: eh
2: wero situ awala mpa aba mu kanisa eh tagara kuogera ko
0: eh kakati na ye yataga ngumi eyo je ba byolire Mbwa ya gala ayogere wa ayogere no mise cha agenda masu
2: Masu rukumu lina da gala mpoge ya kaya gala
0: ukira Gale kare anage
3: Enu yesawa yendala.
4: Kurubogola.

0: batinta mungule kovili mwetano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeoza lumungule simba bano batinse
1: tuweyo obubonero bubiri omuganda kwe yalabiranga nga ayita awantu namanya nti awubalya
2: akabonero akasooka nga ayise ewantu nga wazika nga waliwe ensiko
0: tinto tinto
1: endagu abaganda tibaji agazi sanga nyona bantu kujiria bwebatyo omuntu ajiride balo uzanga nti abachi
3: balo uzanga nti omuntu abajiride tajia kuwambu
0: kabuze kata tinte
1: Museveni alina Jessica Arupo
2: yeseo
1: nga ne General Muhoozi bwayinani
4: kamugezeeko jeje bakagenda kagenda aina Daudi Kabanda
0: nguli kuobili mwetane kutusiwako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakule tindika soli wa DK nenu mwogora Simba
5: Ha, mzee ikatulu mwoli mzibu nyo.
6: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Lepa watermelon zangezili nga butanga. E mwanyize fana nina zito zito. Lepa nyanya zowe zinyirida.
7: Leka nawe, guwata mani kuchijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwe sobi. Nga chia mbebi limo kumuli sama angu. No kukwate chimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaro kwenge robu lunji. Eranga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mu Faith Agro Imports mu Container Village. Mumaso. Kwa mwili yangu kwa Kupa Complex, ne kwa Entebbe Road, mumaso ka Good Shade, yokulira na Shade.

0: Otari kuchendamu musamba kasirisa satu fomwe mwefe radio Simba Mpologoma ye dembe ule dachi kabili musatu zoko kwele saye kumira bilie zama chagu na kuruwalero Wato Mr. Phil na kaimba jangu mkono Tukama wale zako banda mkono uwa na chagweha Na chagwe mwamuliko wawa Nenga mwana mulezo Mr. Phil mwana mkono meke Kalino munange na kuzomwezi mwendo kutobo itawa ukulinote unomuagida We nawe rugambe muna mkono munange muwagide Kalina akademu na katambula kuspidi ya iliri Nenyongiro babu zako bitambula bita chiri chiti ya weekendi Yatambu date ya banda bama mangete yako tukutambuli debulunji Munange tulemeza muko Esonga yonda munange chijia kula vikanga chikulachi Inga chigwa na ye Mu weekend ya yonjine ya bintu bienda bie binji nyona dara musaidi za maka Nendo wazwa ba ensanji zino chichi echirete dama kaga singo kusasika Kumanga chimu bibiri ama kaga sasise ono mchala anubio liyo msaji agenze ama kaga lese wo But nange msonga chasinzi wakuto bufumbe ensanji zino Bajaja febatu ulanga ni bawanga ala mbufumbo miaka na miaka Banange chechi ganye dogo Inti banange uliyalu ingiro ufumbo ni bamloga bumuleme Impisa ambi tigunde ufumbo bumuleme lwa mpisa ambi Aba yebuli imba webususe na kuzino nebuleta wembelebezi embelebezi Buavu Uliyezo mnange chisobu fumbe nsanji zino buavu Gume Tia asi jaku chikole cha waja gala bata ya gala Buta uli ziganya ti communication ya fa Buta manya katuonda Ntia maka mnange katika tuonda ya bulamu Buenzi Buta manya gonjo la nsonga chichiba nange Banange na kuzino buli omu ayagala nyama kaga teredde nite tumanyi Kumanga the moment kofuno omwagalwa ono gamba yuno yuno chitegeza Inti osazewo Na yobu fumbo busasise na kuzino banange simanyi Kakati gwengo muliza rubogo la simba Soko nkone kawo mbuli de insonga chesi nzo kuto ufumbo kuwindo vye mmenye Dogo mpisa ambi bulimba buavu gume buta manya katonda Buta uliziganya buta manya kugonjola nsonga buenzi nandichi Kwa naku zine chintu, china ngerige chisu semu. O why?
1: Baba.
0: Wasu zoti yei?
1: Nasu zebulunji.
0: Nasu zebulunji.
1: Ono yogira ni kema ni kumonezro wa mambu jufri.
0: E baba.
1: Ate chile te mbele yo.
0: Wakazi
1: katia wawala wakumbiru wa batoti wako na kuburi lidwa. Runiwa sengawa wagendo kukumbiru wanga sengaji isigambo ya chiti ya chirongo.
0: Ngero mwana manye chokola.
1: Na yeka tu mkazo umujie wawe
0: Na
1: kudame vijambe viwa mkasa mara uwe bange liwe rako uwa mwezi Haa katuko uveranga mwanyi na kutuwa chaya gara cha kukora
0: Na tachia kutiamu
1: Kuterevu
0: Teteza masenga badeyo mulimu kwa wogo kubuli didabana
1: Kukuli kubango nze nine sindi kine uunya
0: Kusumo
1: lukujie wange ngoli nabana abawe rabakati
0: Ne
1: ukura viridaga sikuli na mumuana Na ye mkaka tunangu o musaji umpisange echo kutare Notuka noku ngamba ee boba ndiandala mbeo ndiandala usasule Uku sasule vichingo zene famili
0: Hei tuwe ya zisa
1: Nawe ekiravu lagi wama mama
0: Kale kale hei Uyagambe bandanga baona tebacha ina kubuli didwa Mwedda mnange basenga babu lidangabana Umwana na ingida mbufumbo nga manye chokola Muna yena kuzino mama Why?
1: Ndongo.
0: Wanji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mwakubu na ingini ya Bishwa Muhammadi. Gandhi Mangira.
0: Ye baba.
1: Kishinyo kono na ufume sanye zino.
0: Okwe
1: gomba kususe.
0: Okwe gomba.
1: Okwe gomba. Manyeso nga lati ngami okwe gomba.
0: Ogenda
1: kubela na umu kazi we waka.
0: Esebo.
1: Ye gombe wane ibanga wali ya pironji vire. Agambe wano nkola woti
0: katechiva mkwe gombao ngabaliga
1: ngabaliga nga ye changa changa
0: afune ya teme nyama na muwanga yoka hafu
1: webali nyo kwe gomba kususe
0: kale mkwano andange oya agambe kwe gomba kususe babachara naraba mune ya sibi ya kavili nei babali ya bulunji echiva mga na ya nonyayo wengega nonyayo wemputa aba owai
2: Hello.
0: Wanji.
2: Wale kuweleza mganda wange.
0: Banange wale kujikele lako wasizotia.
2: Banange wa mazweti.
0: Banange wenchi ma emitioji walampa.
2: Emitisi inza gana.
0: Hati mbunde wange fayo ebibida tetubitia chibida kuchibida.
2: Anji kwa manyinga mama Diana Luke.
0: Ya mama Diana.
2: Kati nza kusongia ili ndo. Nizo kuleweza. Aba wale dababa wa sanga ni enga tiba chakateku.
0: Hey.
2: Aba luna amasanyu manji orusi kati amala kudigi dati ni wamuwasa.
0: Okay. Nasigara mwaka li incha ya garo chakala.
2: Yoku kati waka jukila vela mkumufu gataya gala muga amba kwa jukila biri tinga dayo ba wasoba dayo wata andika kupachuga kuchuga
0: chwe yanzisa mkwano oyo bwato my sister naga wagambe mkwano chisinzo kuonona ama sanyu kati gaiti lido mwana soka na chakala kati abana bate eno jagenze teri sanyu nga agama wenda ba muwa no nyino kugena kube bala paka kuhuli la bubi nage
3: umubi sense ne Florence Ntongo umukeze mbakeze Batinta mungule, kwabili mwetano, batinta bibatinta, engule, wakabi urimi oluganda no kumanya, etinta kumpeoza lumungula simba, bano bati nse.
4: Tuweyo obubone robubiri, omuganda kwe ya labi langa, nga ita wantu, na manya ntia ubalia.
5: Akabone la kasoka, nga ise, wantu nga wazika.
4: Nga wazika?
5: Nga... waliwe ensiko
3: tinto tinto
4: endagu abaganda tibaji agazi sanga nyona bantu kujiria bwebatyo omuntu ajiride balowoza nga nti abaki
6: balowozaga nti omuntu abajiride tajja kuwambu
3: kabuze kata tinte
4: Museveni alina Jessica Alupo
5: yes sir
4: ngane General Muhoozi bwayinani
7: kamugeze ko jeje bakagenda kagenda aina Daudi Kabanda
3: nguli ko bili mwetane kutusibako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakuletindika soli wa DK nelubogora Simba
8: Amawulira gasanyiso ko sabuni wa White Star Magic gaga no endebeka ye chusi dwa ya mulembe nyowe wao ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunju okuzama eri yengo ezo kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao nga tachusiddwa
9: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwuliranga gwa njawulo Londa products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe wawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka chapati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo

0: nga wano bogenda okufunira kaseko ku matama akatali kagamba
1: awewe nga ngembe bambawa ngongwari ye yapye kupampa yampunia shiva kupiupia mpalanka shafo tulanta lanta mpa semperepe kamperempe zinyongo momoma
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kokusanyuka atinga woyiga mubinsanga wando

0: President Yoweri Kaguta Museveni atendereza Pasaka yanja na mugamba sina laba yo musumba kolanga gwe oli wanja ulowe balenye byonna byonna byonna byokoze aba mujonkera ne basirika wa yai
1: Musonga yokulongosa ekibuga wamune gwanga yona kye tuita National Cleaning Day yali olwo mukaga tugenda twongera okwetegereza ebirumira n'ebikyali munengera tebinna bakuterera bulungi n'abantu okujumbira ne kuba kutono nenga gwe kyobera omanya nti twakirininga n'aba advent bakikoze olweggulo Ebyonga bichari yawo Reverend Canon Richard Ongo miaka nsambu ritadi kila jempo zione ya badak savinga kukontula ketimu daeze ya North Karamoja ya Rwanda kanyene muami innocent oyo miaka satu mwenda kaya LCTA chairperson ngagamba ya badamu sabi ayo gerekeri ya bantu muchachi nga ya garaba tegeza ambu obutimba wensiribu uja wala la la la la la
0: Kumbera yobuyonjo government yavudde n'enteekateeka eyagala katika sasiro bwabayolebwa awo ngali mukunganyizibwa basooke bamwawulemu ebivera babijje mu bicupa ebyatika babijje mu byokerwa aleme kugendanga emmere yeegase mu bigoyi okugitwala gye babiyiwa
1: Ku by'omuyimbi waffe yatuvaako kaakati mukedde wuno atandise okugenda ng'atuwaayo mpola mpola atutegeezezza nti omusajja eyasse yamusse simanyi yatendekebwa Koleya neweebuuza oba yatendekebwa Koleya kujja kola ki kaakati nze sibitegeerera ddala
2: Omukutu gwa ex nannyini gobe mmanyi obulungi Muhoozi Kainerugaba bazzeemu naawe ekiragiro baministers bonna okugenda mu nsi z'ebweru balina okuba nga abawadde mpozi olukusagatako nga bawadde ne clearance era n'anenya Honorable Kasolo waki wagenda ettakaani yakutumayo yeetonze ne yeetonda ne yeevulunga ne mutaka
0: Ekisaawe kyaffe ekya Kabalega kino kyafunye flight ezasookedde eddala okulandingayo zaabadde bbiri bweddu abantu ne bavaayo nga bajaganya bagambye ekisaawe makula yawe
1: Poliisi erika ogubinja gw'abantu abawamba abaana ne babanga bababuuzaawo ne balyoka basaba ebintu ebitategeerekeka kati nno baabakutte ne balyoka baboogeza obukodo bwe bakozesa nga bakola bino gw'omuzadde awulidde kino kuuma omwana tunange tewambibwa abatamanya ng'amba
2: Yali Kenyani Jeva Justice Minister Erangana ya badembo zira loya wa muna fe VSJ Omjara Matho Karu wa muna ya Fili Dwa Chita We wala wala la la la la la Wolo
3: Whitestar Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni Wabuonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali Mo
1: Motemu kakati uno Mundange mamazo kubanga bategeza wano Ntie ya semoze si matofu ya tende Kibwa bajasiba North Korea
4: Mutende kakula china
1: mwe Vipie vye unji sabi yonge dokuzuka Kumusajia Vicente Arnold Nsamba Ya timu ya kwati buwa Ya kwati dolo kutujo muimbi Moze si matofu ngumi nafa Abamu kubama nyinsamba bagami Ntie yomu kuchivinja chaba bubuka Abatu wali wanebatende Kibwa wakukumu vye chijaso Kubamu North Korea Elali n'obukugu munno aneze njawulo esawe no
4: Sye nategedde ko nti aliko omukulu omusirikale wa security ko bana abakuuma bano
1: Ezo lero salawo yali zotingira okuddeyo nga yalina obukodyo obwenjawulo
4: Myaka na musanvu nga atudawo n'obukugu
1: Hali okadde eno
4: Nabera mukusitule mizinda
1: Sebo eyakubaza ake ngumi yali yatendekebwa ggulu
4: Yali akyasavinga
1: Gono manyoti wababade na yacha Atuhusa miyake jisoke
4: Mbwabada astuwa mizinda lojo Afrika olumu
5: nga bajitika kukulo olenge
4: bajitika kukulo
1: laila
5: nga bavawa
4: ilanga manjiga nyevulu nyo negwe ya se
1: laila ya kuwe mkamao
4: manjiga ya muno mgenzi
5: esa weno nsamba ya badavu nanyizi wako kugana wa sirikali mchitongo lechimu lechowa nanyi
1: gwenete chumujifigo
4: atechi ilina
1: kabanda manji nga mumanyi
4: mungamu manyi
1: ngamu kamao
4: familia yomu genzi ya gambi yomu shimu ya gambi na ikati daradara nao bali imbamu nuna wadama yinti ono mtu uono hiranga wabe ilabo nanga wane astule vio mbisa bisa kulega wage nokora
1: ee wichibandi
4: wichibandi
1: mbo so wade vimanyi
5: ate yomu temu ya vio ono nye vono yufawali bao zambu te ya ingi
4: ee
5: ya gaya nze na kone na yuna munga mwebali
1: ya ingi ya ingi la
5: ye ya bala banga mwebali
4: gama dino bacho bachi nene kabu ina akala kena
1: kariwa
4: kagama mbo mkuli ya daja kuduka na ye mkufuru man isi mzo shaki kiki asigadeyo kakati ngata ino kugula oba shinoni ono gwali mkuwala gempi nga ino kubata aso nasolo kudate te isi mzo che
5: kati ngalo achi kiki kitajireka
4: andi omukubi bwava kuhuli menche wajadako
5: andi na yate bubabulamu
4: kusola kwa mwaza ati anjaku mizo omusu
1: ingi rojit duka kawade kumbi
4: andi kiki vum esigalao
1: ee yoguma neba jikola vio
5: wajari ya jitadeko domu kumi
4: na yanti akana afa
5: ee la
4: tikauli ya ngomu na ye mvu mililaba na wa social media umuti mbaga na wakunobatu kukoze sabu vii
1: nyo
4: tuweta kukuba ako limiti
1: nyo
5: kwani ya kugama antivuli alikate gira
4: oba abantu bakute kali haka zeika haka pepeyo nebaga kola mumu genzi ngali mukogera wa mulavi
1: ne mugenzi na mulavi AI nga agenze mugula yagani katona
4: aha ngabaye akasai akazeri ka kapepechu edobozi yako bali sadde kuona ayogera wa akazeri ka kapepechu
1: kalavi
4: chankoze ubinyo tusoba kudira muntu no musaka akasajja ka kapepechu
5: nga hagamba kati akuba kati fa abatala bitu wechifana
4: omuntu wakapepechu bamukutirako kapepechu nekasi
1: nomugenzi yayogira
4: chankoze nno bubi banange temuddamu tusobola kuddamu nono muteeka kakapepechu nga afudde
3: The Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buwonga Akulimu Bidiko Uganda Limited Mukozali mo
6: Namagezi ategere
7: Omusiu asiwayedala
8: Oyagala omutindo gw'enzo kuwuliranga gwanja uro Londa products za Nilo Agro Chechama chetuwa nyumirizamo mu Uganda Erigwa omusubuzi na wasika Lolex Kolira abantu ebintu eby'omutindo Atigwa wawaka Kolira abantu ebintu ebirungi Bobo tegeka chapati ngonvu Erezi woma ngokosa Nile wheat flour Obango fumbe mede ya waka Ngokosa Nile cooking oil Oboro onzo omutindo Oburungi Obupia Nomu wendo gusanira mubuli mere Genda ku supermarket obedduka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
6: Sassy Man!

0: olina kumeka kutunze nemire eno kati
1: omulimi obukoye
0: bwe simbe mboga zibaluka tezizimba akasanja kazitigomya epa atwale banga dene ate bwakula bamutono nnyo kati nno obutungulu bukala ku mitwe ne bukona ate bwe nkungula bubate bwenkanankana nga buvunda mangu
1: ensigo zosiga we wali obuzibu
2: siga Dr. Cabbage atamanyi kasanja aweza kiro nyamu na

0: Lusiga, Red Coach, jikaya asogule chisenyi netakanga sidunji nyo. Obutungulu bukula bugumu, bunene nga wenka na ankana, atebu wangalida wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wanema light, obaka tungulu ka Red Coach, zikulete buwa Bukola Chemical Industries, kurama kungula malunji.
1: Eno ya Simba!
2: News, uliwamu ama uliwegaba.
1: Kuna agesi kakusa weno.

0: Fisa Diso. Ne UPDF commander Moabim. Okupa singa critical security updates. Eri wadi yo. Gaba gaba mutindo banai. Tugenda gabo butimbo bwensi. Kikyade chimu. Na yamugambi de toja kuogera. Kakati ya genzo kulanga taja kuogera atuse bidango. Gomanya uwa bidanga uwa biwe.
1: Na waguza.
0: Na ingira ungo. Yei. Na gamba kati nguanu wengendo.
1: Kati ya uye mucha.
0: Kakati. Echikonde chavuze. Nekwe. Reverend Kanoni.
1: Reverend yenge. Ya mbiye mu.
0: Hey.
2: Neda.
0: Eyo jirabe.
2: Reverend yalumye bulumi.
1: Reverend yalumye wadi.
0: Reverend
1: yalumye yete. Yete
0: na mwentisa. Ya jeko.
1: Ya genzo mtu wako giza.
0: Kakati. Kwe yama zomu kumentisa. Ono nae na mukanga. Sisi
2: somu discuss.
0: Na muwa. Kwe yama wate wadi. Kati echa zeko.
1: Olina mkwate nsingu. Kuluma. Nga ageza ako jije. Yate geda agena muluma. Alaika. Alaika yama tebu wadi. Ano mtu wakendo kuluma jawadi. Nga atuwa la katu nasi ndi kwa mwagule mekolachi neguwa mtu useko wano na mulu meri nyoli echikulu
0: aina manyo
2: emisi neji nonga wanise mikono
0: kono asabila chaji sitani agi
2: ndoza mga kuba nenduru
1: biyona vya tunyumia vili mwabili
2: ase mwabade mwabantu sebo banji
0: yabade jude kubanga abana baadhi ba ba kuhusu service ya baadhi ya baana ba somero
1: na yeye
0: baadhi ba inokuweleza
1: eviada
0: na yezde kuhira usawa
2: mchea chom nebo sabo ruksa ni marukumba ogenda bugenzi ogenga weko kora yevula ni intulu memovi tampa mukisa
1: toinza kuwagusa
2: neba muge toja kugana njakuogera ono bya musonze mu olina mbaka kono no na akasuka embi
0: neba leka baina butakanye mabege kubanga dewozi dewe
2: Hero situ chairmani na ye nge nyambole ya badi ya achi ya ye ya ye
0: uwebe yuwa mbadi
1: ewa
0: kati ya wabu ya hizu kwa ya mbadi ya suni ya mandanyu miye
2: so hawa chara baru etabie mbalu tasenga baru sobora
0: linyoli ya reverend
2: zito
1: anti ya nikala moja ya bimu kala moja
0: linyo nalida bionu kari kubi eksente wa
2: kati mani naga manyoga wakobula vee
1: Omuntu owe kalamoja kusimba erinnyo gw'oli manyi.
0: Galubinda tacha ina.
1: Ezo zajja zifuna. Baziri nnyo wakati mu kusikangana naye nga ye. Sente
0: be. Ne uye yala byati okwetula chachi nga tatomedi.
1: Yagenze n'erinnyo. Naye nga. Imanyi ne Reverend muno tali bulungi. Muno mbulago.
2: Mwamukute.
1: Kuba oli ne yakutte mu nsingo nga ye amwejjako.
2: Abambula erinnyo nga liri ng'enda
1: n'ekifi. Yabaddamu laba nga areeta ate. N'agezaako sindika omutwe.
2: Ekyamazima engumi eba kutokota butokosi. Reverend senga zembu yagezika zembu. Kati yalabye nga tajja sobola kasajja kano kakanka bwe bwene.
1: Yakagwiri.
0: Ye yasoze n'amuwayo. Hey! You can't get it. Namuguira. Nenga ayagala wano. Elinyo lyo musajja wa bibo.
2: Banange chindo ino bichisekera.
0: Reverend Kanoni.
2: Tuvumirire chivumirire
1: banange. Tutya.
0: Chivumirire.
1: Ovumirira chikati.
2: Techida.
1: Anti muleka abantu bakole obuvunaizwa bwabwe jebali. Omukulu takulira mpya bibi. Oli Reverend.
0: Reverend ba mujja.
1: Yali mu chifo. Omujja
0: ku chivijo mu. Yabada bako neji.
1: Ada ya mujja wechi.
2: Kana obya kafanisa nga mukuru kazimba mugalu yabada achadde. Nga kasajja kamulumba kati oka. Ali yetajja kulumba.
1: Ali ada te ya.
0: Omuzadi yalu ali yalumba enna mirembe
2: yalumba. Yalumba bishop ruwalira.
0: Yali bicho omujugiro.
2: No za bakola mu training.
1: Oba kizula nga.
0: Ono na ye yine kwa Korea.
1: Oya ine shamu karati bano
2: mulumi taba Korea
1: ono bate ko kuba bayino obukuku
0: bayino
1: bate ko kuba no bukuku kubanga omuntu oga ongano otyo kuogera nja kuogera si kya bulijjo ejo si kya bulijjo era
2: ejo chikola no sidu kati bamuyise
1: aha ochikolera ku muntu oga nda busangana ati
0: eh bayino ejo
2: lwana demo kungana ngenda mulaka
1: ye lwachi ngambe ejo aba ngana ati okuogera kuba yimugaji
2: Osi ya tugana wanu. Da usuleke nawe tuogere
0: kwa. Mwole na we. Ya we di.
2: Ya we dele ya fe tondede. Ziri abiri mutane. Zimule kwa natu ina musawe. Satuweza machago na kwa lewutu pamuza kumi. Naba tumbu de mprogo menunje dembe. Kasuke nkuli seba OBs. Neba OGs. Metuwa de nabu kupitiana standard. Siri ya second school. Walimu kagavu. Mkulike nyo mkulikireo. Dala. Dala ngembe. Ya tambu de.

0: Zoleke dokuera esatu ezise kusatu za bizibu awulira Radio Simba. Nze muzukulu wa Mutesa Sirebu Kasabutambala Alfred Simba jwe namuli mbudde buno. Abatula kubuchiko baba zade na bakulira amasomero ga government na gubana nyini kumutenda kwa primary mugombola egalira ya ye Kayunga balazo okutyola okusomoza kubayita mu nga bazadde abamu nga tebalina na nsimbi zibayinza kufuna mu byetaago ibyo byetaagisa osobola okutandisa abaana amasomero mu kiseera kino ekyakabiga.
1: Amasomero agawera ddala na mulimu mu ggombolola Galilaya ge gabadde mu lukiiko nga bino babituuseeko nga bali wamu n'abakulembeze ku mitendera egitali gimu mu kaweefube w'okutumbula ebyenjigiriza ebyali biserebye mu ggombolola Galilaya ng'era olukiiko lutuula buli mwaka nga lubadde ku kkanisa ya St. Stephen e Galilaya. Kati wano abakulira amasomero we basinzidde ne bagamba nti abazadde omuze gw'okwesuliryayo gwa nnaggamba kibi nnyo kubanga bakotoggera baana.
2: Buno obubaka bugenda eri abasomesa abalowooza nti Galilaya oba kuweereza Galilaya baba bakuweereza oba kibeera ng'ekibonerezo. Mu standing orders oba tubanga tuyingira mu gavumenti bakugamba oli supposed kusavinga mu party yona ya district. So Galilaya nakyo kitundu kimu ku Kayunga district, oba bakuweereza gw'olina okufuula ekitundu ekyo okubeera ekirungi.
3: Tukubiriza abazadde ku ebyo tusomye tubeere beerufu tuweerere abaana baffe, kubanga kimanyi nti okuweerera abaana kyekintu ky'osobola okusibirira omwana okusinga omutegekera okumuteekateeka kyekisinga.
4: Nze Mubiru Kennesi PTA owa Apex Junior School. Abazadde abamu musuddeyo gwa nnaggamba temwagala kuweereza abaana ku ssomero, naye mufubeko nnyo n'ebyetaago ebyetaagisibwa ku ssomero, kuba abamu tubagamba mulete ebyetaago, ebyetaago temuli kubireeta, naye ebyetaago ebyo mubireete mu budde kubanga kiba kyamakulu nnyo okuleeta ebyetaago ebyo naye banga bituyambako.
1: Abamu ku bakulembeze ku mitendera gw'obwa kansala okubadde Joyo Kayiira ne Mmire Nansamba nga bakiikirira ggombolola ya Galilaya ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kayunga bakubirizza amasomero ga gavumenti okuliisa abaana emmere ku masomero kubanga efuuse emboozi buli w'oyita nti ekyemisana kyagaana.
5: Era njagala osinziira okuba omulanga eri abantu mwenna twongere amaanyi mu byenjigiriza byebyokka ebigenda otuzuukusa ebigenda okugyayo ekitundu kyaffe kyeyongera okwaka n'okutegeerekeka. Buli omu asomesa omwana tuweye ebyetaago, tolinda mwana kudda wakoli okowa ebyetaago okusomero kubanga tukimanyi bulungi nti buli kimu kikolebwa ssente. N'amasomero ga gavumenti twagala ogakubiriza ab'obukiiko tubeere n'eddoboozi lyerimu abaana baffe bali emmere ku ssomero kubanga omuyala tasomeseka yengeri yokka gye tunaggyayo ebyetaago ebinaayamba abaana baffe okubanga bavuganya mu nsi gye tulimu.
6: Badde mu musomo ogugasse school management committee ne PTA ez'amasomero aga gavumenti n'ag'obwannannyini ag'eggombolola y'e Galilaya. Kyennyinza okukubiriza nti abakulembeze baffe bano abamaze okusoma bateeke mu nkola ebyo basomye, batuyambe nnyo baddeyo wansi basomese abazadde baffe obulungi obuli mu kusomesa, bafubenga nnyo okubeera nga tebasuulirira amasomero ago.
1: Mu lukiiko lwe lumu n'omusumba w'ekkanisa ya St. Stephen e Galilaya Reverend James Robert Mulungo akalatidde abazadde okweggyamu omuze gw'okutandisa abaana mu budde nga ttaamu ena atera okuggwako kubanga kivuddeko okutaataaganya okusoma kwabwe.
7: Kanisa kusitula ebyenjigiriza mu Galilaya yandibadde ekolagana n'abakulembeze ab'amasomero okulaba nga bakulira wamu watali kubaako okukubagana mpa wamu byonna, gamba ng'okuliisa abaana kye kigambo ekikulu n'okubiriza abazadde okutuukiriza obweyamu nga bawaayo ebyetaago by'abaana kubanga abasinga tebabiwaayo, n'okubiriza abaana okutandikiranga okusoma mu budde obutu nga ttaamu zaakatandika kubanga abasinga obungi batandika n'omwezi nga guwedde. Ekibi nnyo.
1: Latifa Narboa, mudiso tie Kayunga.
0: Katumbezi wa minister vunayizwa kuyafisio mmekuwa mkulembezi wa Kwanga mbako mchalo wa nisi kiyo kujabiana mtasingwa. Lagide town clerk wanjiri municipality agara katareka Nile Market kumale na kusatu na batu ndia mwe mbele wewekeleza usunga yo uchafu yeyo ya gamba antieno okuta wansi ni waguru.
8: Minister Diana Mutasingwa okutuuka okugala akatale kano abadde yeetabye n'abatuuze ab'amakampuni wamu n'abakulembeze okutongoza bulungi bwansi mu disitulikiti y'Obuikwe okwonga kw'oteese n'okuyonja ekibuga ky'Enjeru nga bwe yatuuse mu katale ka Nile Market naddala mu batunda emmere nga bano bajama ebitagambika.
9: Tu vas gâter. Tu vas gâter. Tu vas gâter. Tu vas gâter. kizibu tuino kweyo ya pingala kulembeze wate kukiriza tujakote za maani kwa chuma okulaba ngechu chukula chini tuchiru
8: mbeleno milisa mtasi nguwa gambi eti babuana ukukuke jembe okulaba ngaba tuze kajiuruwa ete katekeni yoku yonge elitungu mwedawanga ila medyo kutaka kalegze milimu jabwe tukuruwa mkaga ulusemba mwezo uwe kumi etina wa shukua kisa kwa ataba tunakana badia mwaka baba sengo mwenyogo gabi
9: chenda biemu chetuga ina mtola chetuga kirabika tugenda kuta okusibako n'abantu olw'obu obujama kozi kati ffe tubakole tubalaze ekirina okukolebwa omwezi ogujja Saturday esembayo tugenda kuyitira muno tulabe kiri kyetwayogerako ne chairmani owakatale n'abantu bakikoze ekirungi town clerk wali wano so ensonga gyetulabye nti obukyafu obujama mu katale bweyongedde era n'abantu okubeera n'ebisolo muki mu katale babadde baluwala lwakasasiro tewali kirala kitegeeza okufuna emmere ya 12 n'ofuna obulwadde bwa miliyoni obujama bwe buleese n'endwadde
8: nampala bw'abakozi ba gavumenti mu Njeru munisipalite Padre Kavumba onategeezezza nti Njeru munisipalite ebadde etubidde n'ekizibu ky'ekifo we bayiwa kasasiro naye mu kiseera kino bamaze okugulayo yiika 2 z'ettaka okwongera okugaziya ekifo awayibwa kasasiro
10: nteekateeka ya organized dumping site weri meya yategeezezza n'ekisenkiti waliwo ettaka eryamaze okugulibwa eddala yiika 2 ez'okwongera okugaziya wetuyiwa kasasiro oluvannyuma lwa population okweyongera nga wano wetuyiwa kati wafunda kasasiro takyakola ki takyajawo era n'olwaliro okusobola okuyiwawo twasobeza kutwalayo tulakita kusooka kukola ki kuseera nakutereeza naye tukolagana n'ennema ku ttaka lye twaguze eppya eyiika 2 okulaba nga tufuna olukusa tuteeketeeke bulungi tusobole okufuna wetuyiwa kasasiro
8: arenge Johnson Smart kulwaluwogola Simba wano mu kibuga ky'Enjeru mu disitulikiti ey'Ebuyukwe
0: muli abatuuze ku byalo bibiri okuli kya Kalinzi ne kya Kamunya nga bano bali mu ggombolola y'ebigasa mu disitulikiti y'Ebukomansimbi bano bazingizza ababbi mu kiro ekikeseza luno olwo emmotoka yaabwe ne bagibasuuza ne bagitegeera n'omuliro ayogerera poliisi mu ttundutundu eryo era ebbendobendyo ery'e Masaka twakasirye yatubulira emboozi yonna nga bwe yazze bano batere babagwe mu buufu
11: tutandise okunoonyereza ku bubbi bw'ebisolo bubaddewo ku kyalo ekimanyiddwa nga kya Kamunya village mu Bigasa sub county Bukomansimbi district ngera kigambibwa saawa nga mu 8 ogw'ekiro abantu abatanategerekeka bagenze maaso ne babeera nga babba ente y'omwami Mwanje Yasini ow'oku kyalo ekyo era ng'oluvannyuma lw'okugibba bagitemyemu ebitundu eby'enjawulo nga tebasoose nagijjako maliba mu mbeera y'okuba nti batwala ennyama mu bwangu nga tebabaguddeemu wabula mwami Mwanje ono abadde agenzeeko mu nyumba okuw'omwana kyayi oluvannyuma agenze okukomawo okulaba ng'ente ye teriiwo bw'atyo kukubira ab'emikwano n'ab'oluganda ku kyalo mu nkola y'amanyumba 10 nabo abasobodde okwekolamu omulimu era okukkakana nga bafuuzizza ebitundu omu okukkakana nga bagudde ku nte eno ebagisaliddwamu ebitundu eby'enjawulo awo nno kwe kutandika okukola omuyiggo era okukkakana babagwiridde ku mmotoka ebadde etambula ng'eyolekera ewali ente eyo ng'egambibwa ebaddemu abakyamu ababadde bazze okukima ente eno ebadde emaze okusalibwa era mu kaseera mpawokaaga n'abadde mu mmotoka kasita balabye abantu aboolekera gye bali okusuula emmotoka ne bassaako okukola tondeka nyuma era abatuuze ekiifiifu bakimalidde ku mmotoka ne bagikumako omuliro n'ebengeya ate nga tutandise okunoonyereza ku ky'obuddu bw'ebisolo ate ne tuvumirira ekikolwa eky'abatuuze okwokya emmotoka kw'emmotoka ebadde ejja kutuyamba kinene nnyo okumanya baani bannannyini baayo ani ebintu ebiringa ebyo naye nga tuvumira ebikolwa nga bino tugenda kukakasa nti tuzuula abo ababadde babbye ente eno ate ne batakomawo ne babeera nga bagitemanuma ne pieces oba ebitundu ebiwerako mu mbeera y'okugibba nga bagiteeka mu mamotoka ffe nga ffe tuguddewo omusango gw'okubba ebisolo era nga gugenda maaso era ng'essaawa erina tugumya abatuuze nti tujja kukwata abantu bano bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira kyanaku nti abantu ekifo ky'okukola ate bagenda maaso n'okuba nga babba ebitali byabwe naye tugenda kakasa nti bafuna obwenkanyi emmotoka eno ekumiddwako omuliro ebadde ku namba UAP 353B Toyota Nadia ng'eri mu kkala njeru era nga kigambibwa ebadde ng'ekozesebwa okubba ebisolo. Kibi nti abatuuze bagikumyako omuliro naye ate era tuvumirira ebikolwa by'obubbi bw'ebisolo, ate era nituvumirira n'abantu okutwalira amateeka mu ngalo okwokya emmotoka ng'eno.
12: Abugeega baddamu.

0: tobule tujja kubalira mulango je mikolo je jijjo kubanga eno nawala namu bwe muyonja
1: abantu bajumbide
0: mbuza kundau soyo
2: wa
1: gote wabaddeko
2: ewa
0: atenze ndabira waka nze nalongoseza wani batu gatu bere tulongoseze
2: wa abantu balongoseze ne balongoseze wapi ne babiteke bwero balimbu bajiba bijuba
0: Kila usingo linga seka.
2: Chitu chitu chitu chitu chitu
0: chitu chitu. Omuli di.
3: Chitu chitu chitu matagi.
2: Aligo usinika chitu nyevi.
0: Tomuli.
2: Oma yevi ndi viva gobesa viva vitona.
1: Nse na wale kumisha na standard. Kwa wale kumisha na musomeno.
0: Linda. Awi nenge niji wakase semungo linga.
2: Nama kufurumi studio.
0: Olinga kungiriza. Sebo banso nyewe tata. Osaba longosa. Nenda ustola bika kongo oyera.
2: Gwewele visewa. Wewe kumisha kufana nyi. Abantu balongoza wawe ne babiteka ku ku
0: government enone
1: ashitegeza wataliko bwananyini
0: oba te wafuna
1: buli muntu walongoza compound ye jalongoza buli
0: nako nga ataleta ku ku
1: nga aleta ku ku sindu chino cha chibula mochi kai bade madero bachijumbide nyonyonyo
0: Kuno na kukunga kwali kutono.
1: Gagenze gashigwa.
0: Simanyi na ye. Kuno na chali kutono.
1: Nene stole ya NTV yakoze kukulongosa kuno. Ngasiye yoga nnoje. Bavuze ngavuga ngudo nkalu. Ne polisi ne kakibwa kulongose sababa.
0: Abaga
1: saka.
0: Aroba na obe baba longo sasa te baba laba lwachi mu abazonga.
1: Ekintu kino ekyokusanga abasambire mipira mu ngudo lokubate emoloka tezitambula. Abazanyira mu amatatu.
0: Kandi baba mazo kuwerawo. Katogenda bavu na anaki. Bebezeo.
1: Kale
0: mnai. Mbere bulungi.
1: Muzane mwerere nkubuzi zako nyo je bale koje najo rusake ngalo mkade wange kansubira nti obula mu bulungi nkwagaliza mbere bulungi Eva buli kintu kibere nga kitamudira da malira sana kanve kao kanze mu mbaju kizenja ka box we kali oyino kuzanya ka box ofune sente nyiga star biri mu tano ash obelengo ofuna omukisa ogweta bamu abo abazanyi gweteka ke 10200 ku mobile money kibere ko nga chitude ensonge tambule bulungi nyo star biri mu tano ash ebida ko kulonda ka box ko yagala ategwa tazanya nga ko oja sokolo ndere radio station eja kuba 14 Radio Simba asomaliza ku Sam 14 kenda straight rondaka box konako nako simye sente zilimuzo nazo naze focus zo enkolo ndo kwa kulizo bigobererwa ne nkukubiriza na wata wangu dengo zanya wono musoko wangula mu draw ezanya wabuli sawa abane bwe wangu ya kasente nange ngena banji zanya ya sawe ne semba yo kudachike no ngamaliza mention zino abo wangu de bawangule abala bademba wangulo nako lwencha tuzanya ka box sente solo kuna tuzifuna obulamu tambule bulungi fungwa mchozi mix ya kaza alikono kuteka mumvazo liengo liye chinto chiwoma efumbe libereria njaulo zitowa kobengo sise wango fumbi boyo asoya kasupu ataina kawa kalunji afumbe nyama nkoka bijanja lobe mvendirwa fungwa mchuzi mix byonage na biko lirako hatabe chituka kunyama kawo kagena kuitirira ko mchalo wo mulembe guno mwetanile nyo efumbi lo libereria njaulo asanga mu maduka ne supermarket zo na okubone gwanga kube simu ya 0300 mukaga 53 55 53 ngambe 0300 mukaga 53 55 53 wabere mu manyabi singa fungwa mchuzi mix seasoning mix powder mama nkubuzi zako nyo oliotya Mchala Juliet Mulisa waliye bukerere kone demu nyomo ngere ncha Udonti kansubili nchi obula mburunji kwa galiza vyo na Mamo agro bawa nwa kulete dedagala haomida Ngali dedagala eritebi uka Ebiye kusifu ebi tataka nyebi nime mwenimilo haomida Lite nkuyege nebiye kweka mbikolo mbikola biebi nime haomida Hakona burunji nyoku mwanyi mboga pamba Nebi nime bitata vyo na Ya wakala dedagala haomida ligena kuyamba Mwali wako nyoku chirime nikola kuchikolo nikola kuchikola nikola niku mirandi Kenda maduka go naga tunde biyobu limimu container village Neku na chivuwa plaza Esimu kubaya zilo musamusamfu bili Hana musamfu chenda mwe mwa satu mukaga Obelengu manyebi singao Mba wao nengutakeza ku MTN momo Ugamati gwewe na wena Anaonya wasasulia fizi mbu angu Totuna walala gena kusimio kose MTN momo Ogena mango ingi deno mkisoko wangu Desku fizi za mwaka mulamba Hane somero Dia wangu dile vwani Egele kutambu zanga baizi Chokane school fizi loni Osome kujifuna nika star Emo kaka tano star Ngezeko chinana ash Obelengu wafunina omu So go and get school fees on. Ngoita ku M10 Momo. M10 Mobile Money erungamizwa Bank of Uganda.
0: Kale mwabali mya babadde batawana na omuddo omuli olumbu ku chuchuru senke nanda midde jeje bikole bigazi. Nga season iyo nate jifa bukola chemical industries ekuletede dagala okuli with Master Commander 24

0: watu dengo uliliza Simba Taxi.
1: Akali eyo twandika ulige na fe bichi lifa mututundu cho kukaroko au mukatundu ka uwosula agafa kustajia ya boda uwokolera oba mupaka uwosimba mukataliko uwokolera kuchiduka mutauni uwokolera oba kukara uwosinziro kuuliza tuwalika ulide wandika tuwade gatue katika voice note kuwate simu yo orikodinge dobozi o gatue reze kati wabulato chamukirira no tulimba na yenge gotu wandika ulide musimba taxi nekoni narukwa.
0: Yes, bumunange alikulu bogola Simba akekana kasera wenga kuwera agali eno side nalabye Reverend nga engumi enyoka abimu nalabye Reverend nga engumi enyoka babadde mukusaba awo ati owero situ na jando zanga saba kazi ndalo muganda wange engumi yanyose Reverend baba ne yasiuse mwawo. Anyway, ago gegali side yeno na inga katika tsoke tugende ebukoma nsimbi. Waliyo mukalazi Ronald atiwena te agali ebukoma nsimbi.
2: Kwani Simba Taxi mba huwa lokutuweleza elinya ze mukalazi Ronald edobozi ebukoma nsimbi mpanga irambale kunja katengeto ne ntumbula Radio Simba manager wa Rumala ku factory ebukoma nsimbi kwali Radio Simba ajitumbudde anti koni amore na sodo kusakira gabade saliza numbali meru mbali majani abaguzi bente abamu baze ne balamuza ente zabadde bbiri nga bagala kemu kati omukazi nabagamba ente zange ente yange emu njaga miliyoni bbiri abaguzi ne bamugamba tugenda kuwa mitwalo miliyoni emu mitwalo kyenda emitwalo kumi anti koni nejimulemesa nejibalemesa okugula ente eyemu nera zabadde mu bbiri anti koni ekiro kyolu lwennyini onako nga tebatu tente nga ebalemi lw'emitwalo kumi bo bennyini ababbi baleese motoka ne bajja okubba ente ezo ne bazisalira salira awo era ebyenda ne babirekawo kati anti koni mprocessi y'okuteeka ennyama mu motoka bavuge bagende bwe babagwiriddemu abatuuze b'embale meeru awo ne bakuba enduulu era ababbi ne badduka emmotoka ne bagirekawo ne bajyokya yonna emmotoka n'esaanawo anti koni gemalo ezisobola okusakira bitundu byeno mukoma nsimbi
0: webale nnyo webalire ddala mukalazi yali saidi ese bukoma nsimbi eyo nga nvuddeyo kankutwaleko ekigejo nakasongola naye waliyo mwana mulenzi bamuyita Geoffrey owekigejo nakasongola kati
3: wakali anti koni wasotya kansobire wasize bulungi oyogera ne Geoffrey makanika wa masimu na maradio okusinzira kigejo nakasongola Xavier ntava ku Simba anti koni amawulire agali eno ganaku oluvannyuma lw'omwami amanyikiddwa nga Peter Kibubu owekigejo basobola okugenda ku mukolo erwamiramira eyo mu Bugerere omwami ono kyandiba motoka yamulekayo n'atasobola kukomawo n'abatuuza baali bagenze nabo omwami ono bagezezaako okumunoonya mwami Peter ono Kibubu tayogera bambi bamunoonyeza buli kasonda Peter akyabuze era we twogera era kati maama we ali mumaziga akaaba oluvannyuma lw'okubulibwako mwana we so abatuuze be Kayunga bwebanga olabyeko omwami oyo tayogera mutuyambe ekyalo kyakuŋŋaanye ffenna tunoonye omwami Peter abasobola okumubanga bamulabyeko Peter yabuze.
0: Okay, sima ulile manunja gali saide yo bagina na yiku mkolo msajia tayogera ni wamuleka yo baba amulia. Anyway, gali saide yo kakati kansala muwaya. Soko tuwa gali na jemba. Kuni
4: wanikuwele zono kansala muwaya na jemba. Chitalo nyo echomu imbiwe guanga. Matovu moze si chitalo.
0: Kuni wanikuwele
5: zono kansala muwaya. Kuni wanikuwele zono kansala muwaya na jemba. Kulika yo muwikendi. Kakati kuni ugulile na kufunide muwikendi. Nenalifunie chile chikeso na kuruwa jo owe sande. Koni obubi bufuso obubi bana ya abantu amatumu gasuze bweru koni msajja mkulu abadai ni nte jarunda yebibina vya wibi ni ya nadizi kakati nte yobwezara munu omuwe chana kakuna nte mwagaji nte mwaka mwaka muramba nte vade ilubuto kati muna ababi baju guikiriza jo kila jo enkuba ya sule etonya obude nebuchange etonya kati agendo kero kabila mchiyumbi ente mwesu lango baamenye ente nebajituwala ugoba kubufu ngente bagenze nebajisalireyo wansuku mwala echana nebachirekao nebalekao nevienda
0: mauli de mabinyo umuntu omufirize ente atone umwana gwe yandifunyemu atena guo oguse tegu nazaliwa chibinyo Dr. T yakubyaka imba.

0: mkulu bagola simba mamuise Dr. T ziri kumina muenda ndashike zula yoko ira mpozi zula yoko ira sawa itane zencha unako uwale rogwe gali wagali kukalo ko muganda wango gawele za mungeri ya dobozi ni awe dobozi yole uliru wako bantuba gampere zoru wale ro anso kempuli de medi semuanga uomu buto atenga mpaga li saidiye yu medi
1: antikoni webale kuweleza medi semuanga mubuto wani evamu nanika ingini ya anu duwaru gembe ni muami samu chiseka tebajia kurugula simbe guli na kusakidi na kusakidi anu kuchalo chafe buto uwabadomu sajia ye isi zange chitagasa uruva nyuma tuo kunyo mwengi na atani kukusumbu wabatuze kuntana wabadeva simira mutuze munawi gama zokufa chigambi wa musajia unu yanyo do mwengi na atani kukusumbu wabatuze wabadeva simentana ngabu wako watemi guwa ya galuba kubawu yekulobu soro soro abavubuka bamu kakanyeko nipatani kumu iramazi omwenge guno gumugweko na inga kuterele oluvanyuma bamu kakanyeko nipamu swanyule mboko na inga abadde wa kumpi hao nipamu kuata nipamu tuwala mnyumba nipamu galiromo kegwe nasobodo kusabikida
0: gegari saide waswa Jackson wenyenje
2: mkono madamu koni wevale kuweleza waswa Jackson ngansinzi dewano enyenje mkono madamu koni eguli lerino ndifunye kumacha galero wano ebudugala kuchalo echiti wakazinga waliwo omuchala yabadde afo kusaba yagenze okukutuka ewaka nga enyumba bajimenye era nga bafite ebintu byonna ebyomu nyumba omuchala ono nadukira kwero si eyebudugala chairman webudugala kyakoze nagenda ku kizindalo nalanga eranga agambi abantu bonna buli muntu ave waka alikenga asibye enyumba ye kubanga obubbi bususe ku kyalo ekyekazinga Uwasa Dumeru Vogora Simba Uwasa Jackson Enyenje Mukono
0: Uwasa Jackson Enyenje Mukono za viyano wena kasongola
3: na azuta madamu koni steadily haba za viyani wena kasongola mba nyingide unagocha madamu kona maili wagali unagaya kusaki yako Friday sa wazaringa bili zigenda musatu za chilo wali echikonde madamu koni echanyo unkanga chili kubatuze babiri ngono mwali musemialo mutabani wa Kibalama Den ne Robert mutabani wa mugenzi Kayingo ngabano bana batuza bamukayicholi naye nga bali awo mu kasenta kenna mundiri madam kone mbiranye neva kusemya alonga abanja Robert ono sente zeze ya muola Robert walaba semya alonga mulemedde ko nya mubanjiriza sente ya mujja mu bikonde madam kone chikonde ne kitandiko okunyonka semya alonga alibize ku Robert amutujje chikonda amulibu bya mukonko na mugunda madamu koni Robert ya laba angembelele maga nye semiala mleme deko Robert ya kolo kweta aso kwa manye nyu yada kusemialo amubanja sente nga koni atandika kunyiga semialo ono makengele na mnyiga buvi umusajja nara jana abatuze nevajyo kuyamba insasegingo umusajja wa mumalao ilakati madamu koni alimubulumi wa manye wa Robert okumunyiga amakengere
0: amakengere gesitegedde mu byonna naye nga baga munyize amakengere amakendegere awa amakengere amakengere ge machi goto nyinyonyodde bulungi jangu mu inbox onyinyonyole amakengere ge galiwa ge banyize semyalo okwagala okuba enduru nono levirandi omulevye yalwanye naye namulabye nga aluma simanyi nga gwe yalwanye naye yasigaze ekibegabega
4: Batinta mungule, kubili mwetano, batinta bibatinta, engule, welcome you limi oluganda no kumanya, etinta kumpeo za lumungula simba, banu bati, sir.
5: Tuweyo obubone robubili, omuganda kwe ya labi langa, nga ayita wantu, na manya ntia ubalia.
6: Akabone akasoka, nga ise wantu nga wazika.
5: Nga wazika?
6: Nga... waliwe ensiko
4: tinto tinto
5: endagu abaganda tibaji agazi sanga nyona bantu kujiria bwebatyo omuntu ajiride balo uzanga nti abachi
7: balo uzaga nti omuntu abajiride tajia kuwambu
4: kabuze kata tinte
5: Museveni alina Jessica Arupo
6: yeseo
5: ngane General Muhoozi bwayinane
8: kamugeze ko jeje bakagenda kagenda aina Daudi Kabanda
4: nguli ko bili mwetane kutusi wako KCB Bank ekwagalizo genda maso Faith Agro Imports abakuleti ndika soli wa DK nenu wogora Simba
9: Neighbor
4: wanyi
9: mato.
10: Amabati gwa sede seda garinga mapia.
9: Eee, amabati ago, garabye buli mwana wangenga akura.
10: Eh?
9: Wena sede kile nyumba yo, mutamari wangu obukuru yali mupi wanu.
10: Eh?
9: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
10: Chogamba toga zangako.
9: Atenga aziza ako bichi.
10: Hmm.
9: Bukura ukusala wokuru unji. Hmm. Tichukwe tagisa kuchidamu. Yesu wangaruachi na ronda wa mabati gadumuzazi.
10: Eee.
11: Dumuzazi, amabati ameru, ama wangazi. Gako libo kuwangara, ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasibuero wensigi wabanda Uganda bona, abali wuna abali dawo. Gafuno kufo mahadi wea zona, mkwito uli kuanga.
12: Oyagala omutindo gw'oyinza kuwuliranga gwa njawulo, Londa Products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizamu mu Uganda eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe wawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka chapati ng'onvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.

0: Wano kushenda mumu samba kasaru vempe radio simbe mpolo gome edembe dashi kaziri muenda weziti zibula yoko ele sawa etano zencha euna kuruwa lero limusimba takisibu telefon chakuwa mauli deba nange agafa mubitundu vienja ulo katinyina DJ Rasa Tadeo obusungu bwa corona alibugonya kasoka tuwe na te ama huli le agali esaidi ye bugonya na gomu gana angetusobole okubera nga mpozi tuga huli
1: koni weba lukutuweleza ono utere okute DJ Rasa Tadeo busungu bwa corona nga sinzi de wano mchivuga bugonya ati koni zikilitanko neko mchala Musa Ebugolombi tafa kuredio Simba ati koni eguli le nakufuni de ya wadu wano wenyini mchivuga bugonya waliru nakuru wakuna wenyini nyini orokuna nga tuli kukasanja akomu kadoyo guna kugamba ya tufako antikoni we wali omwami gubaita chimata nuwa ya gula wano echimuri eche mwami waka numa antikoni omwami ono nuwa ya leto omunozi atanike okunoga emwami antikoni omunozi tata Steven omusirwanyi nga atandika anoga emwanya anoga we wali omwami yaita mukakuba ako akadwa no nyinyi kulesa sasalodi akagwa mu Kiganda nga asange chipulusi che mwanyi mukubo antikoni omwami ono yasitule mwanyi na asitwale anazisa mchibira okukakana nge mwanyi sitwalidwa omunozi agando kutuko kuyiwa muti na zje ayiwemu emwanyi endala aweze echiro endala echinana nga mama angechire nkaga bali tute ero kukakana omwami ono yakubo omulanga n'omugamba munaye fote tunalaba atute kumwanyi ero kukakana omwami ono n'omugamba nobo bwondose wo butono soko bulete n'agamba tengo laba tute nkaga katatezi nechiro ziri kabiri weze bana atwala omusajja yazidika ero kukakana naga ananya kumazi wali
0: nana yaganywa
1: wali kubowa nga banayi nga ngembera sinunji era mkulu nnu wabage nomu kuvira akasimu najja okukakana omunozi ya vira mwago era tiyafuna ya denusu ukumi antiko ni bage sako kunonyeleza kati na enge pichize ubazi nezaba suhuzi era kukakana mwaliza tunwa mungeri jetu tate gira
0: chibi nyoba nange temufalwa mwanyi kwa toku nyua agaboa hee agadali na mafumbeko anyway wewa temwanyi wetu sechimata nuwa mumanyi muuliriza wafe wano anyway kati ngenze wa ngenze wa chiinji paulo ilwa mata
2: antiko ni yabali kuweleza anze chiinji paulo nga sinzi do wano ilwa mata mchirunga district antiko ni nisikizanti mire kutata wange wa mwame yumala Patrick inga liba mwame na mila kiyunga bugelele antiko na mwale bina kustakide nangi sanzo wano mutawni kansu ilwa mata antiko ni ilwaali ulabade omulema antiko ni ya bibidu wako ebi ntu webi una omulema ono yalija tandika wo nga atunga enga tono mutawni kansu ilwa mata ilanga buatunda nukutunda enga tu ezaba kazi nezaba na nezaba sajja neba ambyo mvubuka bambi yakedde ku machaku kuchirele chake sa oluo mukaga ngevi mtu vyebe nabyo nabavi bebi yako sabi nabyo nukutunga engato vyebe nabyo nabavi jeni engato zini zali ya kasopi inga empia bambi mvubuka engato zini nazuna bazi mubieko wanda mutawuni kanzo yeru wa mata omusajja abadde aitibwa mulema nga yatandikawo bizinensi yokutunga engatto ate nga bwatunda n'okutunda naye bambi yagenze okukera ku makya ekire kya kesa ku lw'omukaaga ng'engatto ze zonna baazijje ng'ababbi baasala akayimba ke yali abeeramu yali akazimba nga ka bibaati baasaze mmanju ebibaati nebabisalawo ne bayingira ne bajja mu buli ngatto zonna zonna nebyatungisa byonna
0: si mawulire malungi ake gwe munange ali ku lubogola Simba njagala kana akayimba akaddako njagala kana akayimba kagende eri Uncle Waswa Gobero direct ogamba otya Uncle Waswa ate era njagala kagende eri omukulu Fredo Foiro eri ebukomero omukulu Mavali n'omukyala mbagala nnyo bannange mwebale kubeera nga muli ku lubogola Simba bannabukomero mugamba mutya mwebale utava ku lubogola Simba omukulu Alex Johnson wa DT Solan CCTV kameras kwa sizao.

0: Nkwaniriza mukasera kacha naku eyafete babaluwa agafe gaba mazima ageyogerera. Wembe baliza basebo ne banyabo abatuyambako. Basebo ne banyabo tukoze omulimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mikwano abankwatiddeko ensonga tujiita Project Madina. Project Madina omusingi twagutandise. Mukuru gwe watandika story eyo. Omusingi twagutandise nga mwe mwampa obusobozi. Nali saagala kuzimba nyumba. Naye ne mugamba nti kemumufunidde akaploti ne nyumba mugimuzimbire. Nyumba ya bisenge bibiri ng'erimu n'akanaabiro ne akanaabiro. Ke kayumba ketwagala okuzimbira abaana. Abaana bali mukaaga. Abato bataano ate n'abalabirira wa mukaaga. Abalabirira wa myaka 14. Yeyo Project Madina. Era nawe bwe oyagala otukwatirako. Oba tusaba mutukwatireko kwa sinza ganti ayagala otukwatirako. Tusaba mutukwatireko. Waliwo atandise olwaleero. Lubyanza, Magambo, Simon. Ampaddeyo nusu kakaaga. Naye Project Madina. Bwango tuyambako mukwano. Tuteeka ku 0786 14 48. Nentegeera nti oyo gundi Project Madina gye tuliko. Kati nno wetuli ennyumba omusingi twagutandise naye natuukayo olunaku olwokutaano nga seminti yakomye mu musingi n'amatofaali nga waliwo matono ddala ate nga n'otusenyu tutono ddala. Kale mbasaba tudduukirira abaana abo akayumba ak'obusenge obubiri tekajja tulema. Essimu njiba wadde era mbeebaza omutima omulungi. Kati nno nkomye wano mu studio nina omusajja wa kusitula era tutuyanyiza wano okusobola okumutuusa mu studio. Kyokka muvubuka naye omuntu aba azitowa. Ekyamazima omuntu aba azitowa. Ku ntebe tasobolako olw'ensonga nti omugongo gwakutuka ndowooza. Gwakutuka okuva mu kiwato. Si bwe kiri?
1: Gwakutuka.
0: Kaakati ogwo omuzindaalo w'otudde. Tumutuuzizza wansi bannange. Si lwa nsonga ki oba nsonga ki naye mu ntebe tasobolamu ate omusulo ndoza gukuyitamu.
1: Yenya.
0: Kakati n'olw'ensonga ezo munaye entebe zino nazo za bakama bange tulina okukuuma obuyonjo bwaki bw'ekifo. Kakati akazindaalo keeko. Omulenzi ono aliko maama ne maama nja kusaba osirike mu story eno yonna omulenzi yerwaneko. Bakuyitaani amannya?
1: Amannya yenze Sekyanzi Arafat.
0: Weddira ki?
1: Neddira nte.
0: Weddira nte. Emyaka oli mwemeka?
1: 22.
0: Emyaka 22. Bakuzaala wa?
1: Kayunga.
0: Kayunga kalo chawo.
1: Nazigo.
0: Kayunga Nazigo. Wasomako?
1: Nasomako
0: paka mchuo kumeka.
1: Paka chakutana.
0: Paka chakutana. Tata angakula mulimuchi?
1: Tata taina mulimu gwako.
0: Tata ye mwami ani?
1: Chizaitwaha.
0: Chi?
1: Chizaitwaha.
0: Alima bulimi?
1: Ye alima
0: ate bulimi. Mama? Amanyaga mama?
1: Ye samanya lehema.
0: Samanya?
1: Rehema.
0: Mama akola mulimu ki?
1: Mama naela taina mulimu.
0: Kati mubeerawo mutya?
1: Tubeerawo era bwetu kyobira.
0: Kati oluvannyuma lw'okukoma mu P5 gwenga omulenzi wasalawo okukola ki?
1: Mama yantwala okuyiga okanika piki.
0: Ngo akututte wa gy'ogenda okuyigira?
1: Ku garaji.
0: Garaji sidewa.
1: Garaji eri Kawempe.
0: Ng'osula wa?
1: Nali nsula waliwo omukyala ettula we nali nsula. Nga wenviira ne ngenda ku garaji.
0: Otyo? Nga akusuza busuza towaayo ssente.
1: Ennyabo.
0: Otyo? Akututte mu garaji. Ebyo ebiseera byakutwalira mu garaji oyinza okubijjukira?
1: Bijjukira twali twakava mu COVID owookubiri.
0: Biri abiri mwebiri.
1: We nagendera kati n'embeera yo 2022 nagwa. Ne tuyingira 2023.
0: Otyo?
1: Awo 2023 nali ntandise oyiga okanika.
0: Nkofiire eyo osobola ogiggyako ku mutwe? Omuntu n'alaba bulungi omuntu bw'afaanana. Otyo?
1: Nali ntandise oyiga okanika nga buli kimu ntandise okikola bulungi.
0: Eddoboozi tolitta?
1: Awo obuzibu we bwajjira.
0: Obuzibu butya?
1: Omusajja okusinziira nti we twali tukolera oluggya lwali lufunda.
0: Nga we muyigira?
1: We tuyigira. P5 piki zaali wo nnyingi omusajja anaapaaki nga piki emabega wange
0: mukanika
1: nga tukanika kati kwaliko ekibokisi bino bye batambulizaamu enkoko kya kyuma baakikola mu byuma
0: embisi
1: obukoko obuto kati we yali ndoza teteredde ku stadi
0: epikipiki nga teteredde
1: neeteguka waliwo yali agikola omupiira mugisindika
0: nga nayo bagikanika
1: omupiira gw'emabega mugisindikasindika neeteguka kati bwe yagwa saagi najeekanga bwekanze ekibokisi nekinkuba mu mugongo wano wakati
0: ekikwebakako
1: nekinebakako kya impact yali y'amaanyi obulumi nabufuna bw'amaanyi essaawa
0: ani akikujjako
1: baaliwo abantu awo nebanzijjako n'okusituka essaawa
0: kyali enkoko nga mwebuli
1: kyali kizito okusitukawo awo kwali kuzibu banzijjawo bujja
0: naye wasobola okutambula
1: nebanteeka ku piki nengenda mu ddwaliro awo
0: nga tokyasobola kutambula
1: nali sisobola nga ntambula ebigere bisatu omugongo obulumi ne butuka kakati wetwagenda mu ddwaliro
0: nenyinyonyola lyawa
1: awo kawempetula awo
0: olumugenze mu kakliniki
1: waliwo famasi akliniki omusawo nemunyonyola nampa eddagala nemira amakerenda wenamire amakerenda waitawo eddakiika nga asatu obulumi nebugwamu nempulira nga sikyawulira nanyongerawo eddagala eddala naŋŋamba mira eryo mpolampola ojagenda
0: otereera
1: kati nenkozesa eddagala nenkozesa eddagala nentereeramukawo nempulira nga obulumi sikyabuwuliramu nnyo.

0: nentuka ekiseera nga sikyasobola kukola mirimu gy'amaanyi mirimu mingi. Awo 2023 weyali nga gwaka awo tuli mu gwa 11 awo gwa 10 netugenda emulago
1: otyo
0: awo ng'obulumi bweyongeredde ddala.
1: Olwo takyasobola kutambula obwange okyasobola?
0: Nga ntambula naye amagulu gaali gakendedde amaanyi nga sisobola atambula lugendo.
1: Kuba kati n'ebigere byefunye olinga omuntu eyazaalibwa nga tatambula.
0: Netugenda emulago netunyonyola omusawo neba
1: olwo ogenda ne maama?
0: Nagenda ne maama nebankebera kebera awo tebakebera nnyo okusinziira ku mbeera gye nalimu yali tenasajjuka. Awo neba mpandikira eddagala nenzirayo lyali ya mwezi gumu nendimira tewaliwo kyakyukawo.
1: Obulumi tebwakendeera?
0: Nagenda okuddayo ng'obulumi bukyalimu bw'amaanyi nga n'ebigere bikenderedde ddala amaanyi nga n'okuzimba bizimbye
1: ng'okutambula kuzibu.
0: Kati
1: dirwolekerawo okutambula gwe omusajja yali yeetambuza?
0: Okutambula kwakoma 2024 awo nga gwako
1: ova ku kyokulekerawo okutambula.
0: Amagulu gaatuuka ekiseera ne ganafuuyira ddala nga sisobola gasitula sisobola kukola ki nga nekaka bwekasi. Kati we twaddayo emulago basooka ne bankola sikaani y'omu lubuto ne bakebera ku nsigo ekibumba omusawo n'atugamba biri nnomo tebirina buzibu. Kati awo n'abako watusindika netugenda netulaba dokita wa magumba
1: otyo
0: natugamba tukole x-ray y'omugongo. X-ray netugikola n'agitunulamu n'atugamba talina kyalabye ky'amaanyi n'atukolera ebbaluwa tugende tukole MRI. N'atugamba ebiseera ebyo yatugamba MRI wano emulago tenatandika kukola n'atugamba mugenda agende ensambya naye eri mu 70,000 twali tetulina ssente era twali
1: maama talinayo ku bukoko obubuzi nte
0: tewali
1: bwebalundalunda ewaka
0: tewali kiriwo kyonna
1: ge wali tonatandika kusavingayo ku kasente gamambo maama lundayo ku nkoko satu awo.
0: Ebyo we nagendera mu garaji nali nga siina kyemanyi nga nkyayiga buyizi
1: sinnafunga
0: nakatandika okuyiga. Awo mu kuyiga oba tosobola funa sente bantu tebasobola kuwa mirimu gya sente ng'okyali muyiga. Kati awo netusooka
1: kati MRI scan emitwalo 70,000 ebiseera ebyo egaana
0: netudde ewaka. Kati waliwo ka kiliniki ketwagendako eyo ne batandika okunkuba kumpiso nena zote zatwala bbanga ddene nga tezirina njawulo zireetawo. Awo 2024 tumuyingidde tumutuuse wakati
1: olwo omusulo gukyasobola okukuluma n'oguwulira?
0: Awo nali nkyaguwulira
1: olekeraawo ddi okuwulira nti kati mbadde njagala kufuuyisa?
0: Awo natandika okulekeraawo okuwulira nti njagala ofuuyisa nga tumaliriza 2025 kuba awo nali sikyeswetulirako ddala nga mbeera wamu omubiri nga ngubeeza
1: ng'otuula butuuza awo
0: ennyabo.
1: Kati omusulo ddi lwe gutandika okuyitamu? Byombi bikuyitamu oba musulo?
0: Musulo gwokka
1: oli omulala omuwulira namba 2
0: yennyabo.
1: Kati bw'omuwulira okola otya? Ani akutwala emmanju? Oyita maama?
0: Ewaka mbeera mu nnyumba. Awo waliwo ebikozesebwa, waliwo akabaketi ke
1: osobola okwekakabo okukatuulako.
0: Ne batwalayo.
1: Kati olwaleero West kitegeeza nti temwafuna bujjanjabi kubanga ne MRI scan temwagikola nti tebasobola kujjanjaba nga tebamanyi buvune ki kyekikozesa MRI scan
0: enyabo
1: kumanya obuvune bwakomawa bwatandikirawa ne bukomawa
0: enyabo
1: otyo nimudde waka nimutuula
0: tudde waka. Waliwo eyantwalako ku ddwaliro ly'ebbombo
1: bambi nga muzira kisa.
0: Kati tutuuke ebbombo.

0: Ô, campeã, eu vou parar!
1: Kati ya baimbi mafugu naba imba kuchintu chechimu atiti chichuka kati ya bala nebatanika kati kuimba bitundu vya achama zingine ikane imbira wa
0: karemu na mulebu za talemu na nebalemu na umulebu ziwechasa
2: mama finano milioni emuji wa ngamba nsasule kweleze risiti kuserena fai tugenda kugatiza bana fai tugenda kusaba olaba pono
0: mumbazi yo mukafunda kava nyigine mukafunda wa muulire
3: Embazi ya mkafunda ekutusibu wako, Uganda Bat Limited. Aba kole de batye dunji, nga pangazi, elia dumzaz. Dumzaz, e batye likula nawe. Kalevula umlevuzi, tulevule nawe. Ne dumzaz, okuva mu Uganda Bati.

0: Mwebale kubanga mchauliriza Sedume Lubogola Simba. Zee Amina Nabule Kajimu okubatu usaka maulirage sawa omusanvu mbutuvu. Abatuze bannansa na West Zone 1 nga baguddemu ekyekango oluvannyuma lwa landlord okweyokyera mu nju ye era nga n'abapangisa babiri be bafudde n'abalala ne babuukayo n'ebisago. Kigambibwa nti ono alese abaana babiri omulenzi omu n'omuwala omu abakulembeze wamu n'abatuuze baliko bye boogedde ku nsasa geno.
1: Erinnya Mushibi George, mbanze kyamaani atwala ekitundu kino. Olunaku lwaleero tufunye ekikanga kubanga obudde bukya, sawa zibadde nga 8 ne tufuna essimu okuva eri defensi wange w'ekitundu nga ngamba nti waliwo ennyumba emu ekutta omuliro. Tunduse emisinde naye nkubira be kikwatako, DPC n'atuuka mu ddakiika ntono nnyo, then ne tufuna n'aba fire tugenza okugira okutuukawo nti Landi Road yennyini ajeeyokedde kubanga alese n'ekiwandiiko ekyogera era alese ng'agabye ennyumba yennyini gy'ayokyezza agiwadde muwala we asembayo obuto era mu nnyumba mwafiiridde. Yapakinze bulungi ebintu by'omwana n'amufulumya ebweru n'amuzza ebbali n'amuwa ne school fees omwana gw'agenda okusasulayo lunaku lw'enkya. Oluhandibadde olwaleero ndowooza kwekukwekumako omuliro. Mu bufunze kiringa ekiraamo yagamba nti nze nazaala abaana bange babiri naye abaana aba babiri omu mulenzi omulala muwala, muwala wa myaka 9 era n'agamba nti mwana oyo mulekedde nyumba. Omulenzi tamwogeddeeko nnyo naye ogedde ku muwala n'agamba nti omuwala mulekedde nyumba, ennyumba eyo gyamulekedde yeeno yennyini ekutta omuliro era n'agamba nti ennyumba eyo waliwo jjajja w'omwana ali saidi y'emukono eyo Kyaggwe yagenda okusigala nga alabirira omwana oyo. Ennyumba eyo emukwasibwe oluvannyuma lw'emyaka 18. Ensonga tendaba kumanyika tetugirabye bulungi okwe mpozi mu kiraamo mubaddemu ng'agamba nti ayinayo kalooni ka banka emu ne banka tajogedde naye agambye ayinayo kalooni abadde asasula 66,000 buli mwezi. Tewaliwo nsonga eri awo nambulukufu gye tusobola kwesibako. Abapangisa babadde babiri ne Land Road yennyini naye twagala okwongera okukubiriza bannayo abantu kye tulabye olwaleero bantu beetaaga okusooka okwebuulirira oba okubabuulirira. Omukyala ono kye mubadde mumanyiiko abadde musirise nnyo nga tosobola mujja mu bigambo kibadde kizibu kale ndowooza yeefiiridde n'ekirowoozo kye. Mbadde nze ndowooza bwabangawo ensonga abantu ngeri twebuuze mu bakulembeze b'amadiini twebuuze ku bantu ab'enjawulo tube nga tusobola okukakkanya embeera egyo ebeera tutuuseeko. Kusinziira ku balamangu tulabye nga mulimu luumuzi ennyumba ennene gye yatemamu n'ayongerako nemmanju buluumuzi bubiri nga giri emizigo 6. Si bapangisa bonna, abalala basobodde okudduka babadde wakati be bafudde era omuliro gubayokyezza kumpi kugwerawo ddala. Omwana waali n'abafamire tetunabalaba omwana wa myaka 9.
0: Poliisi ezze n'eggyawo emirambo gy'abagenzi emulago nga gye gitwaliddwa nga obongera okunoonyereza.
2: Amanya nze senior superintendent of police Moses Nanoka nga nze RPC. Okusookera ddala njagala basiima bwe tubadde nabo ekiro kyonna paka ku makya kuno. Mwebale nnyo okukolagana ne poliisi naye nsinga kusiima oyo omuntu eyasoose okunkubira essimu kubanga yakozeseza obwangu okutuwa information nti ennyumba eno ekutta omuliro era ky'ova olaba nti chairman twamutegezezza weesinziira okubasaba banaye bwe tubawa enamba zino muzikozese. Ndabye DPC asoma enamba abantu tebagala giwandiika. Mbasaba mukwate enamba zino zijja kuzizza obumenyi bw'amateeka obusingawo. Singa twategedde mu bwangu okusinga oyo muvubuka wa boda yankubidde essimu singa abantu abalala twabataasizza. Sawa zino twakazuula emirambo 3 naye ina ttiimu endala ey'obukugu ebusingako eri mu kujja egenda okunoonyereza mu nnyumba okulaba nti tusobola okusanga nti waliyo omuntu eyayidde n'atuuka ku levo ndala. So nga bu DPC bw'abagambye tubeere bagumiikiriza eri tetuyingirayo ttiimu zijje tulabe tunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka buno obubaddewo. Ekirala banaye twegendereze ebintu bye tubeera nabyo mu nnyumba zaffe ng'ofumbira ku gaasi ofumbira mu nnyumba gy'osulamu mu rumu gy'osulamu making a sure nti ebintu by'okozesa mu kufumba n'ebintu by'okozesa mu nnyumba obirabirira bulungi kubanga omuliro guno bwe gukwata tugenza okulaba omuliro gwatandikidde mu rumu emu era lwakuba nti rumu endala yabadde nayo n'ebintu ebingi ebikwasaganya omuliro n'ebiremesa abantu be rumu endala abo ababiri okulemererwa okugulawo ki oluggi lwabwe. So tulabe nti ngamufumba nga mulina ebintu ebikwasa muliro mu bwangu mubiteeka ebbali nga tebisula mu rumu ze mubeeramu ng'abantu. Ekirala nsaba nga poliisi banaye tubeere nga tuyina kino kye tuyita neighborhood watch okumanya mulirwana manya mulirwana o manya mu Kampala wano tuina kino kye tuita ntibuli omwali kuluwe tebi nkwata ko negeza akola bento manya mulirwana o chakola e family ye abantu bakolagana nabo ebintu ngebyo bisobola kutuwa information okulaba nti tukendeza obumenyi bwa mateeka
0: kibinyecho yokoti enkulu emubende mu maaso g'omulamuzi Mary Babiri resubira okuwa ensala yayo kubina agobererwa mu musango gw'ebyokulondo gwatwalibwa eri avuganya ku kifo ky'ombaka mu parliament wabuwe kuleyo Maserengeta ye Fred Tumwesigye mwawakanyiza obuwanguzi bwa munnakibiina kya NRMD Dan Mubangizi kooti bwe yatuulanga ennaku z'omwezi abiri mu ssatu omwezi guno omulamuzi Mary Babiri yeragira enjuyi zombi okuli eya Dan Mubangizi ne Fred Tumwesigye okutereeza mu mpaaba nga bateekamu ebibulamu kusobola okuteekamu bye baagala bigobererwe mu musango guno mu nnaku ssatu songa n'oludda oluwawabiro naro ne lulagirwa wabaawo ekyokwanukula okukikola mu nnaku ssatu olwo kkooti nayo esobola okuwa ennambika yaayo ennaku z'omwezi abiri munaana omwezi guno lwelwaleero ng'eyitira ku mutimbagano oba email mu mpaaba ya Fred Tumwesigye agamba nti wakati mu kuddamu okubala obululu ku kiragiro kya kkooti ente emubende waliwo bokisi ezimu ze basanga nga zikwatiddwako ate nga n'ezimu tezaali mu bululu ekyamuwaliriza addukire mu kkooti enkulu ng'ayagala kkooti esazemu byonna ebyalangirirwa oluvannyuma lw'okuddamu okubala obululu kinajjukirwa nti mu kalulu akaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka guno akakiiko k'ebyokulonda kalangirira Fred Tumwesigye ng'omuwanguzi n'obululu 8844 Nadira Didan n'obululu 7998 Yese Mpira n'afuna obululu 10 215 ng'ono yali wa kibiina kya National Unity Platform kakati bino nno byawaliriza Didan Mubangizi okuddukira mu mbuga z'amateeka ng'asaba akalulu baddemu bakabale omulamuzi Norbert Sajjabbi kye yakkiriziganya nakyo era mukuddamu okubala obululu byefuula Didan Mubangizi n'alangirirwa ng'omuwanguzi ku bululu 7998 ate Fred Tumwesigye n'afuna obululu 7254 kaakati ekirindiriddwa ekkooti olunaku olwaleero okulambika ebigendo okugobererwa mu musango guno okusinziira ku byateekebwayo enjuyi zombiriri yeviika jeno w'essaza lya Lugazi Mweyo Dr. Richard Kayonda avumiridde abazadde abakyalemereddwa okutendeka abaana emirimu n'empisa nti kikyamu ddala kubanga ekikolwa kino tebijjansa nga bisusse mu ggwanga lyetu Uganda nga bivudde ku butaba na mpisa Vika jeno abyogedde mu misa y'okwebaza Katonda ku kigo kya St. Matthew Mulumba ekitimbwa ekkerezia bw'ebadde eweza emyaka 32 ng'emmisa yeetabiddwamu namungi w'abakristu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu ngeri y'emu ayongeddeko n'ategeeza nti ensangi zino abaana tebalina budde bubuuza bantu ng'obuzibu abutadde ku bazadde okuza abaana omuwawa
3: omutima omulungi gwerekera mu bikolwa ebikolwa ebirungi ng'ekyokubikolwa kwe kulowooza ku bannaffe kwe mutima mwa yesu ekyamuleeta kulowooza ku ffe omulungi bwaffe n'okwata n'okola n'okwata n'owaayo okwe kutambula ne kristu obulungi nga tulowooza ku bantu be empisa ebirungi bazigizana mu gwana tubeera mumanyi mukwana munungize tinomunanga
0: Saba Kristu w'ekigo ky'ekitimbwa nga ye Leonardo Obite asabye omusumba okufuula Galilaya ekigo kubanga abakristu basunse okutindiga eŋŋendo empanvu okugenda okusaba.
4: Leonardo Obite saba Kristu kitimbwa Paris olunaku luno olwaffe olwa Paris 32 tuli basanyufu nnyo okwaniriza viika jeno waffe kitimbwa Paris bingi ebigenze bulungi abakulu batuyambye okuzimba ennyumba ya saako neya Paris naye ekizibu ekitusanga ng'abakulembeze Paris eno enene okuva Kyerima okutuuka Kawongo distansi kumpi okuva wano kudda Kampala tusaba omusumba waffe atuyambye akendeza abakristu olugendo nga atongoza Galilaya efuuke Paris abantu baffe basobole okufuna empeereza ennungi nga tebakozesa ensimbi nyingi okugenda kufuna omukama
0: Mwadisikiti ya kalido waluwa muntu omu afiride wa mbulaga kuminabaza bunibadu siba mudua lironga biwa lataka. Echikanga wachi no chigude kuchalo Nangala Mugomla Ebu Kamba Kalido District. Chigambibu antibano bali demere ya mwoge tebe zibu kubamu obutua. Afude ye Jordan Batuli abadde musomi kusome uli ya Nangala Primary School abadde mchivina cha kutano.
5: Sinzira Nangala uto e nga tusunira chikanga bwatu zibirirwe kwa mwana wa Isu mwana we miyako 15 nga tufire ku nabandi bali mu madwaliro ngembera emwitisirie muwogo guno go bali kutuleteranga omuwogo bali ko bambukalira ku byoma omuwogo ati byoma nibyo bisusa tutuma ite kubananga omuwogo kuli kuzo haina guli tumalao abantu kamala ne sawe ne liyo mukalo gondi azo kugwa baza kumulonda bulondi yena yoza zo kumpiatisyo muidwaliro bali kumunonera matako muwaku nona fuisirie yena embera tijirinsa abandi bali mu madwaliro bananga tuli kuyikubirira enduru omuwogo guli tukosia buli muntu ali kuliyaku ali koba mukida ali kuiduka nali kusesema ali kuiduka nali kusesema bananga tuli kumanyaku obuzibu bwe lukuzwa omuwogo guli kuzwa ina ogo muli tuletera oguli tumalaho omuwogo guna abasubuze batambulirye ku motoka gwazwira haina kubanga motoka jiri kuleta ngabuleti abasubuze ne batui kulani bateko mu masitowa ne batandiko okututambulirye mu byalo so na nitugula tutikatamu tuligula amerensa na ye mereje batu letaile etufukiro buchwa
6: aliyo aba na mkisa aba bitiri ye mere kusinzira kunzale jetulina yu ekwa ite kitundu chino batu letere mere ngo muogo bambi ulie ya guliro muogo ogo natuala na nasiamu akaunga naleta nasumba fuwa mire okumbalo kulia kwe gamba obu irobu mkiserecho embera nebebe nyeka ulie ya suire emere yu mkida indabi siwa kusa aba andi bali kubitanda abamu tugeze lieko kubataasya ero kubataasya nga tuli kozesya nga mata agente efamire mweza ya Bernard Golo ni yeye yafuisiri omwana tuli kusabire gavumenti mutu irukire mu kizibu kino
0: abamu kubakulembeze na batuze mu kitundu kino bali koyi banyonyode ku nsonge eno
7: omwana gondi nakafuera mu abandi bali kupokera madwaliro abandi bali waka abandi babawaire nga mata okuyira kengulu gavumenti nyongera kujikubira mulanga nti mwikiryo mukasira kana bantu tini yabetere enzala nti yogo omusana kwa kwaito mu byalo so ni basobola kubanga emiresa ya wiro mu bantu so sabe gavumenti banga wali gwo kwengeri yona yona kubanga omuntu oluvanyi malwe bulalwe mere ali kulabu kuli bulicha ya gaine ate gavumenti esobola okubanga yekebeja emere eri kutundibwa omu bantu owansi eno kale enyikubirezi anda yongereko kebeja omutindo gweyongereko tuli ebintu tuli emere etukano kuliibwa yeche nkubirezi yango kya pasinyoro sietu omuluka gunogwe nangala
0: nyongero kujukiza Radio Simba ya kutusaka maulire gafegano edachika ziri 14 zeza kaita kusawa omusanveze misana bwega tiamulire bwagaba dengo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu amala maulire gagenda kubaga sawa 8 tova Radio Simba emplogoma edembe

0: mwebale kubanga mukyawuliriza Sseddume Lubogola Simba. Ze Amina Nabule Kajimu okubatuusa akamawulire ag'essaawa 8 mu bujjuvu. Waliwo omuntu afudde mu disitulikiti y'e Kaliro n'abalala 13 baddusiddwa mu ddwaliro nga biwalattaka. Ekikangabwa kino kigudde ku kyalo Nangala mu ggombolola y'e Bukamba mu disitulikiti y'e Kaliro. Kigambibwa okuba nti bano baalidde emmere ya muwogo etebezebwa okubaamu obutwa. Era afudde ye Jordan Batuli abadde asoma ku ssomero lya Nangala Primary School mu kibiina ekyokutaano.
1: Sinzira Nangala Uto nga tusunira kikanga bwatuzibirirwe kwa mwana wa Isu mwana wa miaka 5 nga tukwire ku nabandi bali mu madwaliro ngembera emwitisirie muwogo guno gwe bali kutuleteranga omuwogo bali ko bambu kukalira ku byoma omuwogo ati byoma nibyo bisusa tutumaite kubananga omuwogo guli kuzwa haina guli tumalawo abantu kamala ne sawe neriyo mukalo gondi azo kugwa baza kumulonda bulondi yena yoza za kumpiatisa mu idwaliro bali kumunonera matoku muwaku nona fuisirie yena embera tijirinsa abandi bali mu madwaliro banange tuli kuyikubirira enduru omuwogo guli tukosia buli muntu ali kuliyaku alikoba mukida alikuidukana alikusisema alikuidukana alikusisema banange tuli kumanyako obuzibu buli kuzwa omuwogo guli kuzwa ina ogo muli tuletera ogo litu malaho omuwogo guna abasubuze batambulirye ku motoka gwazwira haina kubanga motoka jiri kuleta ngabuleti abasubuze ni batwikula ni bateko mu masitowa ni batandika okututambulirye mu byalo Suena nitugula, tutikatamu tuligula merensa na ye mereje batu leteire etufukiro buchwa.
2: Aliyo abana mukisaba bitiri ye mere kusinzira kunzale jetuli na yo ekwa ite kitundu chino. Batu letere merengo muogo. Bambi bulie ya guliro muogo ogo. Natuala na nasiamu akaunga. Naleta na sumba. Fuamile okumbalo kulia. Kwe gamba obu irobo mkiserecho. Embera nebebe nyeka. Bulie ya suire emere yo mkida. Indabisi wakusa abandi. Bali kubitanda abamu tugezerye ko kubataasya ero kubataasya nga tuli kozesya nga mata agente efamire mweiza ya Bernard Golo ni yeye yafuisirio mwana tuli kusabire government mtu irukire mu kizibu kino
0: abamu kubakulembeze na batuze mu kitundu kino bali ko bibanyonyodde ku nsonga eno
3: omwano gondi nakafuera mu abandi bali kupokera madwaliro abandi bali waka abandi baba wairenga mata oko irake ngulu government inyongera kujikubira mulanga ntiye muikiryo mukasira kana bantu tini yabetere enzala ntiye omusana omusala kwa kwaito mu byalo so ni basobola kubanga emiresa ya wiro mu bantu so sabe government banga wali go kwengeri yona yona kubanga omuntu oluvanyi malwe ibula lwemere ari kulabuguli bulicha yagaine atenga government esobola okubanga yekebeja emere eri kutundibwa omu bantu owansi eno kale nyikubire zyanda yongeruka kebeja omutindo gweyongereko tulie bintu tulie mere etu kano kuliibwa ye kyankubirizi yango kya pasinoro sitwa omuluka munogwe nangala
0: baba tuzibe nansa na west zone bagudde mwe cheka ngo oluvanyuma lwa landlord okweyokera mu nyumba ye nga n'abapangisa babiri abalala balugendeddemu kigambibwa nti ono alese abaana babiri omulenzi omu n'omuwala omu era abakulembeze wamu n'abatuuze baliko bibogedde ku bibaddewo
4: erinnya Mushibi George mbanze kyamaani atwala ekitundu kino olunaku lwaleero tufunye ekikanga bwanga obudde bukya sawa zibadde nga 8 ne tufuna essimu okuva eri defensi wange w'ekitundu nga ngamba nti waliwo ennyumba emu ekutta omuliro tunduse emisinde naye nkubira bekikwatako DPC n'atuuka mu dakiika ntono nnyo thene tufuna naba fire tugenza okugira okutuukawo nti Irandi Road yennyini ajeeyokedde kubanga alese n'ekiwandiiko ekyogera era alese nga agabye ennyumba yennyini gyayokyezza agiwadde muwala we asembayo obuto era nyumba mwafiiridde yafaakinze bulungi ebintu by'omwana n'amufulumya ebweru n'amuzza ebbali n'amuwa ne school fees omwana gw'agenda okusasulayo olunaku lw'enkya luhandibadde olwaleero ndowooza kweko kwekumako omuliro mu bufunze kiringa ekiraamo yagamba nti nze nazaala abaana bange babiri naye abaana aba babiri omu mulenzi omulala muwala omuwala wa myaka 9 era nagamba nti mwana oyo mulekedde ennyumba omulenzi tamwogeddeeko nnyo naye ogedde ku muwala nagamba nti omuwala mulekedde ennyumba ennyumba eyo gyamulekedde yeeno yennyini ekutta omuliro era nagamba nti ennyumba eyo waliwo jjajja w'omwana ali saidi ya mukono eyo kyaggwe yagenda okusigala ng'alabirira omwana oyo ennyumba eyo emukwasibwe oluvannyuma lw'emyaka kumi na munana ensonga tenda ba kumanyika tetujira bya bulungi okwe mpozi mukiramo mubadde mu gagamba ti ayinayo kaloni ka banke ne banka tajogedde yagambye ayinayo kaloni abada sasoye mitwalo mukaga mukaga buli mwezi tewaliwo nsonga eri awo nambulu kufu yetusobola kwesi kwesi bako abapangisa babadde babiri ne landlordi yenyini naye twagala okwongera okukubiriza bannayo abantu kyetulabye olwaleero abantu beetaaga okusooka okwebuulirira oba okubabuulirira omukyalo ono kye mubadde mumanyiiko abadde musirise nnyo nga tosobola mujja mu bigambo kibadde kizibu kale ndowooza yeefiiridde n'ekirowoozo kye mbadde nze ndowooza bwabangawo ensonga abantu gende twebuuze mu bakulembeze b'amadiini twebuuze ku bantu ab'enjawulo tube nga tusobola okukakkanya embeera eyo ebeera tutuuseeko kusinziira ku balamangu tulabye nga mulimu luumuzi ennyumba ennene gye yatemamu n'ayongerako nemmanju luumuzi bubiri nga giri emizigo mukaaga si bapangisa bonna abala basobodde okudduka babadde wakati be bafudde era omuliro gubayokyeza kumpi kugwerawo ddala omwana waali n'abafamiry tetunabalaba omwana wa myaka 9
0: poliisi ezeneejjawo emirambo gy'abagenzi batwaliddwa omulago okwongera okwekebejjibwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso
5: amanya nze senior superintendent of police Moses Nanoka nga nze RPC okusookera ddala njagala basiima bwe tubadde nabo ekiro kyonna paka ku makyakulo mwebale nnyo okukolagana ne poliisi naye nsinga kusiima oyo omuntu eyasoose okunkubira essimu kubanga yakozeseza obwangu okutuwa information nti ennyumba eno ekutta omuliro era kyova olaba nti chairman twamutegezezza weesinziira okubasaba banaye bwe tubawa enamba zino muzikozese ndabye ndipisa asoma enamba abantu tebagala giwandiika mbasaba mukwate enamba zino zijja kuzizza obumenyi bw'amateeka obusingawo singa twategedde mu bwangu okusinga oyo muvubuka wa boda yankubidde essimu singa abantu abalala twabataasizza kusaawa zino twakazuula emirambo esatu naye ina ttiimu endala ey'obukugu ebusingako eri mu kujja egenda okunoonyereza mu nyumba okulaba nti tusobola okusanga nti waliyo omuntu eyayidde n'atuuka ku levo ndala so nga bu DPC bw'abagambye tubeere bagumiikiriza eri tetuyingirayo ttiimu zijje tulabe tunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka buno obubaddewo ekirala banaye twegendereze ebintu bye tubeera nabyo mu nyumba zaffe ng'ofumbira ku gaasi ng'ofumbira mu nyumba gy'osulamu mu ruumu gy'osulamu making a sure nti ebintu by'okozesa mu kufumba n'ebintu by'okozesa mu nyumba obirabirira bulungi kubanga omuliro guno bwe gukwata tugenza okulaba omuliro gwatandikidde mu ruumu emu naye lwakuba nti ruumu endala yabadde nayo n'ebintu ebingi ebikwasaganya omuliro nebiremesa abantu be ruumu endala abo ababiri okulemererwa okugulawo ki oluggi lwabwe so tulabe nti nga mufumba nga mulina ebintu ebikwasa omuliro mu bwangu mubiteeka ebbali nga tebisula mu ruumu ezemubeeramu ng'abantu ekirala nsaba nga poliisi banaye tubeere nga tuyina kino kyetuyita neighborhood watch okumanya mulirwana manya mulirwanawo omanyi mu Kampala wano tuyina kino kyetuyita nti buli omu ali ku lulwe tebinkwatako naye gezaako olabe nti omanya mulirwanawo kyakola efamire ye abantu bakolagana nabo ebintu ng'ebyo bisobola okutuwa information okulaba nti tukendeeza obumenyi bw'amateeka
0: nyongera okujjukiza ntwali yo simba ekutusaako amawulire gaffe gano eddakiika ziri 12 zezaakayita ku ssaawa 8 ez'emisana bwe gati amawulire bwe gabadde ngo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu amala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 10 ez'olweggulo tova ku radio simba empologoma y'eddembe

0: Biza izino ze batugamba anti buli wendi nkulaba buli wendi nkufuna zikola mulimo ki bwe zibanga tezisobola kukwata baba mawale abatemu abo kubanga kamerezo kinajukirwa anti government ya Uganda yazisasanyizaako obuwumbi 458 ne batukakasa kine kubukuba obugenda ku nzizi bagenda kuteekayo kamera ne mu bibira bajja kuba balaba omuntu akola obumenyi bw'amateeka ku munnayuganda naye obumenyi bw'amateeka bweyongedde ng'ate kamera tetulaba mugaso gwazo gye buvuddeko fenga FDC tulowooza nti zino kamera ezaali ziteekeddwa mu buli masaŋŋanzira bwe ziba nga tezikoze mulimu gwazo abaali bavunaanyizibwa ku kamera bajye banyonyole kamera ze baaleeta zeyaliko mutindo gwa kamera ezaaleetebwa gavumenti eveeyo etandike okunoonyereza ku nsonga ya kamera.
1: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
2: Edda ng'omuntu bw'afuna ekibanja kiba kimubanja ebintu bino nga kimubanja ekkanzu ya nnyini kyalo oba ettaka kw'asenze, ekibanja nga kimubanja okuzimbako ennyumba, nga kimubanja okukola omuliraano omulungi, nga kimubanja okuwasa omukazi ng'omuwulu teyeetaagibwa ku kyalo, nga kimubanja okuzaala abaana okuweza ekika n'eggwanga, nga kimubanja okuwa obusuulu n'envujjo, nga kimubanja okulima emmere eyiye n'eya Kabaka ng'omusiri gwa Kabaka liba tteeka, nga kimubanja okukola bulungi bwansi, okulima enguudo, okugogola enzizi, okukola emirimu egirongoosa n'okukulaakulanya ekyalo, nga kimubanja okuwa omusolo gwa Kabaka, nga kimubanja okwetaba mu kwerinda kw'ensi n'okutabaala, nga kimubanja okusuza abafiiriddwa, okuwa amabugo, okusima entaana, okuziika, okuwa amataaba, okukubagiza, okwabya ennyimbe n'ebirala ebigwa mu kiti kino, nga kimubanja okwagala ekika kye ng'agenda mu nkiiko z'ekika, era enju agiyingira n'ab'ekika kye we bali balabe waasula basobole okumukyalira naye abakyalire, ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
1: Okukwe kumanya bugagga
3: bwobukama bwabunyoro kitara saba minisita waabo ng'oba katikkiro waabo nga ye Andrew Byakutaaga akakasizza nti omukama Dr. Solomon Gafabu saarukira basayija agutamba iguru asooka ate yeewulira bulungi era ali mu kufuna bujjanjabi. Byakutaaga wabula tategeezezza n'okulambulula kiki ddala omukama ekimuluma era ekimubala embirizi. Wabula asabye abantu b'e Bunyoro okusigala nga bakkakkamu era nga bakuumye eddembe nga kw'otadde n'okusigala nga bakolera wamu n'okumusabira okufa okulaba nga omuntu ono asuka.
4: Ego kya mazima abasajja tawumusaasi baitu najanjabwa nkusaba emyenda ya kitara n'abantu nywena omukaso mikano akaziba kamulingo gunu tukwataneze hamu tulole nti tuli hamu tukurwatira hamu tulole tujanjabire kira abasajja nukugamba asobole kuba nakira tulugo mbiite bikutwaukaliza kwikara kuchodana n'okutaaguranga nombiite bitalimu kubasaba emyenda ya kitara nywena olwo n'olulimi lwaitu ngokubya mulimu gwaitu kukura nti rukira basaija yaterekere kira kwikara ntuchodana kandi kikumwongereza oburumi n'obusaasi tibuli ti buhangire no baitu kubaza hansaasi ya rukira basaija baitu mpulire mpambiri ziwe abwo binkuraga abantu nibabaza ebitali birungi akasumika na akazi bitwa kukozeza kukora hamu tuleke kakozesa kuongera kwebaganizamu kwikara kuchodana.
3: Bino agenze okubyogera nga waliwo ebibuuzo bingi kubikwata ku byobulamu by'omukama wa Bunyoro Kitara Dr. Solomon Gafabu saarukira basayija gutamba iguru asooka nga bagamba nti yabadde takyaweereza bulungi mirimu gye nga bw'alina ogikola oluvannyuma lw'okubulawo nga takyalabika. Wabula bagamba nti omuntu ono yandibadde atwalibwa bweru w'eggwanga afuna obujjanjabi obusinga ku buno bw'aliko asobole okuddamu okulamula Namulondo. Baba kulembeze ab'enjawulo ab'ennono basabiddwa okufa okulaba nga bongera okuyisa ebyobuwangwa byabwe mu ngeri ey'ekifirika era basigale nga bafirika. Bino byogeddwa Bishop Herbert Buyondo bw'abadde nga akulembeddemu okusabira omukama wa Toromuja Edward Rukiri Nyabongo asooka asobole okubukala mu ntebe eno emirembe.
5: Twagala okwagaliza obukama bwa Tooro okusookera ddala kubaagaliza emikolo emirungi egyamatikira. Ekirala kwe kubasaba nti ensonga z'obukama tuzijje mu kwagala okujjayo obuziina. Gy'oyongera okujjayo obuziina n'obwanika oyongera kweswaza. Kino ekibadde mu bukama bwa Tooro kiyambe cultural institutions endala okunoonya ebiri munda ebisirikiddemu tubinoonyeze ekyokuddamu. Omukama omupya musaba obukama bwa Tooro tebukoma Tooro ngero obukama obulala bwonna bwonna bwe buli. Fe nga banadini bobango oli mukiriza nga tonaba kwawulwa kufuuka muweereza obeera memba w'ekkanisa eyo gy'ovaamu, naye bw'omala okwawulibwa tebakwawulira kusumba mu kkanisa eyo gy'osabiramu oba oyawuddwa mu mubiri gwa Kristo. Kitegeeza ki ekyo? Tomusosola, tomulabira wansi, tomunyooma. Nyabongo the first atunuulire obukama bwa Tooro nga bugazi nnyo okusinga Tooro, okusinga Uganda, kubanga abatooro bali wonna bafumbiddwa ne bawasa wonna basenze wonna mu Uganda yonna mu nsi yonna. Si mukama w'obukama bwa Tooro bwokka wabula ayawuddwa ng'agenda okukuuma ennono zaffe ez'Abafirika.
3: Bishop Herbert Buyondo nga y'omu ku baddukanya kanisa ya Victory Covenant Church namungona asabye abantu okukoma okutabiikiriza ensonga zaabwe ng'abantu mu nsonga izi amakanisa ne baleetawo n'enjawukana
5: ku nsonga ey'okumenya amakanisa tenaggwa kubanga n'abaana abazimenya bakyayina obuswandi bwabwe. Mu investigations ze tukoze waliwo ekintu ekiri intentional mu nsonga ey'okulwanagana n'ekkanisa y'abarokole. Twagala kutegeera abantu bano abakulembera ebitongole ebikozesebwa otulwanyisa, are they part of this whole thing? Bwe baba tebali tunoonye solution, bwe babanga babali era tunoonye solution, tunoonye ata baabateekamu. Bwe tutegeera nti for example executive director ow'ekitongole ABCD ng'ali part, kitegeeza tolumba kitongole. Ntegereke ekitongole siki ekiri mu nsobi, ono yalina ensobi. Kati onoonya ate gy'ava gy'ogenda okunoonyeza namuga nti owaayi ono ali mu kino ate kyavudde eno ewuwo gwe appointing authority. Kati appointing authority nayebwaga nti ya kati aha ng'omanya nti okay kati kisusa oba omulamuzi kivudde ku organ emu ne kidda to a certain level ate kigenze ku level endala. Ekituufu kiri nti Kristo tabulwangako solution.
3: Nyongera kujukiza on Radio Simba yekutusaka maulire gaffe gano bwe gatyobaga badengo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu amala maulire gagenda kubaga saawa 10 mbufunze tova Radio Simba Empologoma y'eddembe.

0: Fredda.
1: Hey, nga mushimanyi tunja.
2: Na Fredda tuliba kubangaza. Kati tulimutora. Na mwe, tuyingideho. Muka uge sikano. Nga tuwe simye. Tuwe golode. Tukangabade.
3: Oh, asake.

0: KCB Bank amateka n'ibiragiro bigoberirwa. KCB Bank irungamizwa Bank of Uganda. Sentence abakasoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. Tuwakuka de 10.
1: Kuchisera, obulamu bubera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo. Oluno ne wefunira ka Gilbis. Ochubuli lecho, ili edobozi ye chintuwe chine nechitandika. Ye Gilbis. Chechima uru vanyumalu waka meseja akabuza anti, tujariko. Chino, tichirinda mikono mitongole. Uble chibera wo, mumbere zaabu lirunaku. Ngo, kuteka Gilbis mungaloso, enowe mula soru bosi, uruwele keruwa useko uomu. Gilbis abadewo, okumalira dali miaka binji. Mukakamu, afunika, atenga abamu uomu nyo, ngo tabute muka tonic. Uruwano newe misa nilikuano joku, bange msele virunji. Titu biteka teka, bie kola vyoka. Gilbis, leke visele vye sanyu vitandike. Umwengo mungi guwabulabe ili obulambo. Tekutundi bweri yaba batanaweza miaka 18. Nyono uwe kendeleza.
2: Anange wemba nakuleseko tumalo kuzika duka wale moto. Tuwa jinze yaba leseko ndi maso. Kone la mateka kukule temugula kasoli, temugule vyo kulia. Ojabi kulira mumoto kayo. Mukola che mabeka ngaze na waleseko.
3: Kaa uwe nita mbunze ya vigere. I will tell you. Tusange ku Google Play Store oba ku mutimbagano ku kibanja cha Google wali Google Play Store app eyo wanuleyo app ya fe oba jije ku ku duka transportation.ug oba ku www.duka.transportation.ug
4: okay.
3: Abelenga tembele kutambule otali kwa kubelenga ato nyumirwa no kugula ebintu bajite shopping kuba kusimu ya 0320 mukaga 500 ngambia 0320 mukaga 500 okumanya bisinga wo bana fa baba union duka ekusobisa okufuna ebintu ebya maguzi ngo ita ku mutimbagano
4: no we wow kati no bana fa wado aba global paints laba gaba tukolezo bilangi je no kusigisa yokeyo mulembe bajita global paints slick vinyl musige mu bisenge munda songa ate global mat enunje nyo kuzama ojajisiga waguru musiringi ate global weather code emulsion ojajigula ojisige wabweru wenyumba kubanga egumira bulungi nyo embera yobude aba boda boda mbavuza kakaongezi ntimuli mtia mwebali kuliriza wajari wange abamu na wange ventero kusanga mkubo mbazigiri natichiba chirunji nofuka kwe kinyini nga kwe chibosire ojiteke de musiramu katimungeri eno kwa tabu kwa si mitwaro chinana mwetano ogende mwana fama mogo wefunila yobu bulungi nyo boda boda otsobola kujisasula mpola mpola buli mwezi mungeri ya chibanja mpola atenga nawe bwewe kula kula nya aba mogo baga matikati oze chinana mwetano gubalumbi evyo vija kuwa bitenede bakubile ko baliku 03 12 5 8 0 0 ngambie 03 12 5 8 0 0 beba mogo evi ntivija kuwa vikutambulila ko bulungi jaka nambuze ko kumusaja wange agambie ntie jaja Godfrey Mugaga avira sedzo waliri kanjuchi avira konga tuliriza nyo kurovogora simba ya tuwezize chibuzo mburu wa chiburu bandi siwa mburu
3: aluone mwana mwala
4: reka agaye tayagala kutumirako wanobambi kumama wego baita sala nabatanzi avera ekanjuchi bugerere songa tayagala buze kone kutata we bambi gubaita jim kakumirizi jime avera saidizawali yedi edana ye ekanjuchi bugerere agaye tiyabako nga uliriza nyo kurovogora simba abagaliza siliva jubiri enunje nyo mama we agaiti netata mwangiro kuangara mubo fombo
3: nakita so mshesha kubuza kuna agambo wabla kubina nga kuhuli o mshesha kutumide agambi akwagala kufali kazo lugoba agambi ndevida kakos
4: natagende chigambo ni kukunda chane wali wa nimba oyo mugambe baba mshesha mugambe ni kukunda
3: ati goyo kuna awe akusiri waziza
4: mugambo
3: ya agambi ni kukunda chane chitegeza
4: mkwagara nyo
3: ani ya bikufunuli
4: babi ngambia jibwe tuwa deli kugundi kwa utingia
3: daba hewe vyoko batobi
4: sara kemi rembe ya ngambia
3: vyoko batobi kati mkukobe lorusoka
4: ato lusoka
3: ayo mwana mire mkubuza kumbana
4: msoka nae
3: okoba chamata agata famire ha omuzana
4: wangenda kusara kwa
3: nabira mkodomi wange isa akobach
4: hehehe
3: lusoka lusoka
4: mulamu wa oba
3: kamukode mwa bila kumulamu azyogera yecho lusoga bakutie
4: basoga mbenda ino muno chabazinga afumvue
3: afumvue
4: checho mbakobele
3: ntijo amadi yo guide
4: amadi nga ngadi amadi okay. Nga
3: amaido
4: amaido nga manyi vidi cheche de lagenda kongo ba mukirasi nga njigiriza lusoga miaka munana na yesiri na nechimu chemanyi katonda wa wafubitinize nga njube koroba
3: yes
4: kawulira kano nako kakubere muwa kaungezi koruna korwa lero ya debi tuviva viruji mubura mubonge ero kakasanti mazuma kakatona mguru chine chintu chirunji na yekiriza anti ne chirunji wechiva nga chiva mubura mubo ebintu ebimu ino bikiriza nebi kuva mungaro
3: nebi kuva mungaro nebi yeah.
4: Nova nemirembe
3: no kizanti nchitade
4: ebisele bisinga ko bungi tukirizenti nebirungi bisobola kutuva ko ya
3: ditu batubiyeta
4: kabe mchara asobolo genda waliwe ebisele bibierao no kiriza atemo chiba chigenze kiriza nti bwe chiba chigenze ulino kugenda mu maso
3: nobulamu
4: nobulamu
3: webali
4: no kizo ganti echo nchitade waliba deka no ganti chwendi
3: nchitade
4: nchitade
3: mpanise
4: mpanise kwanga rumu botule mera kubimu kwebyo
3: bituzali dalenya
4: obulamu no obulamu bwenyini osobola no obufiru
3: eh nange kate echo nchitadde
4: o second
3: kubulira che nata kubulira
4: no kiza langa nchitadde
3: nange nakavako kali kantuga nakata katuga
5: sente za fuka za kunonyeza muchiwato nga mazina akaungezi we katuka fetumera kumukulikeyo
4: akapepechu
5: honorable take a recorder tereza kamera gwe
6: ono tatese za kufroya parlamenti atese za kumadana ka parlamenti
5: abasajja bogero oluzungu munde yo

0: Webale kubanga mchauliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatu saka maulira agisawe. Kumine bili mubu juvune munange.
1: Martin Amayo Kuchigongo. Bana Uganda na daraba azali kwa kunsalo za Uganda na mawanga amalala getulira nyina go. Nini bata nkano butuze wa butufu. Bata ndiko kufuna ukwe mulugunya. Bandifuna akamwenyu mwenyu kunsayaza we. Oluvanyuma lw'ekitongole kya NIRA okulangirira nga bwe kigenda okubafunira ndagamuntu, oluvanyuma lw'okusomesebwa n'okukati n'okutuukiriza ebimu ku ebyo bye bagenda okubabuulira. Bino byonna we bijjidde nga kati giweza emyaka 10 bukyanga abafuzi b'amatwale bakuba ensalo za Uganda n'amawanga amalala gali mu East African Community, ekyaviirako agamu ku mawanga okwawulibwamu naddala agali mu bitundu ensalo za mawanga zinozo naje zaitanga abantu abasinga obungi ne basigala mu mawanga mu nsendala, kyokka abalala n'abooluganda lwa bubuni basigala mu nsendala nga ne Uganda kugitwaliddemu. Okuva olwo n'okutuusa olunaku olwaliro bangi ku bantu bazinga basubirwa nga banoonya ekyokuzzaako nga mubamu ku bomu emuli ab'eggwanga eryabakakwa, eggwanga eryabaluulu, eggwanga ly'abapookooti, eryabadamba kossa n'abamu ku abo bali ku nsalo eza Uganda n'amawanga amalala. Bino byonna bikakasiddwa Kireya Orama, ssaabawandiisi wa kitongole kya NIRA. Wabadde alangirira olukungaana n'omwoleso ogukwata ku butuuze n'ebikugenderako ogutuumiddwa My Identity Expo and Symposium oguyindayinda okubaawo mu ggwanga lya Uganda nga gwakutandika olunaku olw'enkya.
2: Amawanga gaffe wano mu Africa ne mu East African Community tulina abantu nga amawanga gagwa mu nsi endala ne mu yaffe, okugeza abakakwa, abaluulu, abepokot, oboolyawo ne bannaffe abaddaama bano abajapadola, osanga nga abantu abamu n'abebusia nti abamu bali Kenya abala bali eno, oboolyawo bannaffe abasoga bali tubayita bali abagwera abagwere basaidi eri ate nga tuliyo naye nga ffenna tuli baggwanga lyerimu. Naye ffe twagala mujje mutegere lwaki bwe tuba tusalawo nti ono munnayuganda tuteekawo akakwakulizo nti tambula ng'omunnayuganda otuuke ku nnaku z'omwezi nga lumu February 1926. Awonno kikulu nnyo okuba nga tuwezezza emyaka 10. It's a reason to celebrate.
1: Omwoleso ogwogerwako ogutandika ng'ennaku z'omwezi 29 Septemba lunaku olw'enkya gwakuggwanga ennaku z'omwezi lumu Oktoba gwakuyindira Kololo ku kisaawe ky'ebyemikolo. Mu ngeri y'emu omukyalo ono Olama akakasizza eggwanga nti buli muntu yenna ajja kusobola okubaako ebimu ku ebyo by'amanya ebikwala ku ngeri gy'ayinza okufunamu ebiwandiika ebitongole ndagamuntu the certificate n'ebirala byonna ebigwa mu mbeera eyo.
2: Ne NIRA ekyabba obuweereza bwonna okutandikira ddala kukuwanika obuzaale bw'abaana nga birth certificate tuzigabirawo tujja kuba tukikola. Okuwandiisa n'okubika abafu okubawa zi death certificate kujja kubaawo nga kigwerawo. Tujja kubaawo n'okuwandiisa abantu nga tukuwandika leero ng'endagamuntu mu nnaku ezo ssatu ogifuna tujja kuba tukikola awe Kololo. Wabula obukwakkulizo ekyo njagala kukiremerako nnyo kuba bw'ojja ne weewandiisa ate nga toleese bukwakkulizo kuba mateeka gateekawo nti okukyusa erinnya olina by'olina okukola ki okuleeta, olina ssente z'olina okukola ki okusasula. Kyenkulaganiza nti bw'ojja n'ebiwandiiko banka ejja kubaawo osasula emitwalo abiri aga gavumenti, owaliga ajja kubaawo CID akuggyeko statement n'akuba ekifaanani ajja kubaawo akola atya akuba ekifaanani. So olina okutuukiriza obukwakkulizo.
1: Agasseeko nti bino byonna nga bigenda mu maaso e Kololo wajja kubaawo n'olusiisira lw'ebyobulamu bannayuganda bakukeberebwa n'okujjanjabibwa endwadde ezitali zimu ng'okusinziira ku ebyo byannyonnyodde.
2: Wajja kubaawo okugema abaana bano mbu ba yellow fever vaccination yajja kubaawo mass vaccination aba minister of health bamuleese kuba atya munnange endagamuntu ejja kuyamba bwena asanga ng'oli mulwadde kuba twagala ogifune bakugeme tukuwonye endwadde ate Uganda eyongere okukola ki okunyumira. Wajja kuba n'okugaba omusaayi bane temukkiriza mawanga gammwe kufa mbagambye obunnayuganda tubujja mu tribe zaffe.
0: Ebyongo bitadde ku mabbali abaddukanya Frigo Band bategeezezza nti BTFTF okutwala band yeno maaso era na buli muntu yenna anaabawa omulimu nga mu kubawa omulimu bajjukira obulamu bw'omu ku batandikawo band yeno. Moses Matovu eyanyusa obulamu bw'ensi nti emirimu gyonna bajaaniriza. Moses Matovu nga yakazibwako lya Papa Moi eyafudde ssabbiiti ewedde oluvannyuma lw'okubanga baalwanaganye n'omusajja olw'ensonga ez'omukyala nga we byogerwa mu kiwandiiko ekiteereddwako omukono olunaku olwaliro nga kisiddwako omukono James Wasula omu ku baddukanya bandi eno. Ategeezezza nti bandi eno ne TFTF okubanga eyongera okuweereza ba customer baayo naddala ana abagituukiridde ngaali mu bwetaavu. Era bagamba nti muli muntu yenna ayagala okubanga afuna obuweereza bwa band yeno osobola okutuukirira executive director wa band James Wasula oba Herman Sewanyana. Ekiwandiiko kino kitegeezezza era ne kisembayo nga kigamba nti Afrigo Band yakugenda ddala mu maaso n'okubanga bajjukira obulamu bwa Moses Matovu eyavudde mu bulamu bw'ensi. Chuo ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga kya Uganda National Bureau of Standards baliko liyiteziwa ddala omutwalo gumu mu kasanvu mu lusanvu mu nsanvu ez'omwenge ogugambibwa okuba nti gufulumizibwa mu bumenyi bw'amateeka nga liita zino ziboyeddwa mu kikwekweto ekikoleddwa mitundu bye nnaakulabye awamu ne kiwuunya mu Kampala. Kino kiddiridde okwemulugunya kw'abamu ku bantu abagamba nti waliwo omwenge ogubadde gutamanyiddwako mayitire nga gusaasaanidde akatale naye nga gukosa abagunywa oboli yao n'okubanyula obulamu bw'ensi. Ekitongole bwe kityo ekya UNBS kigenze maaso n'ebikwekweto okukakkananga liita zino zikwatiddwa. Ekikwekweto kino bakutte obumu ku bucupa bwa walagi obutabaddeeko na biwandiiko obulala nga buliko erinnya Timing, Soka, Chakabi, Revo, Cheza awamu n'ebirala. UNBS egamba nti emyenge nga gino giriko obubonero obutannabakakasibwa bakitongole kivunaanyizibwa ku mutindo era nga bino bibadde mu maduuka ag'enjawulo agasangiddwa ennaakulabye awamu n'ebitundu ebyekiwuunya.
1: Abamu ku bakulembeze nga ate n'abalala bannabyabusubuzi abagundiivu mu Uganda bagamba nti amakampuni agayingiza ebyamaguzi mu Uganda muno oluvannyuma lw'okubikolera ebweru w'eggwanga gamba nga mawanga ga East African Community gandibadde gakozesa bannansi abakuno babeera batunda ebyamaguzi bino n'okubiranga nga bakozesa n'emikutu egyakuno mu kifo ky'okukozesa obulango obubeera buvudde mu mawanga amalala ng'ate ne mu Uganda mulimu bennyini abantu abasobola okukola omulimu guno ne bagutuukiriza bulungi ne beefunira ensimbi. Agamba kino bino byonna byonna bituukiriziddwa byakuleeta eŋŋombo egamba by Uganda Build Uganda okusobola okujjula obulungi. Bino byonna byogeddwa amyuka President wa Islamic Chamber of Commerce and Industry Uganda Ismail Abdul Nur Mpanga Bumba bw'asinzidde ku Hotel Africana n'abaako ebigambo byakkaatiriza ku nsonga eno.
3: Ku brand yeno ya Imperial Leather n'endala ya Venus Hair Care zimanyiddwa okubeera nga zibaddewo ebbanga ddene nnyo. Netwogedde ku East Africa oba tuleme kutunuulira katale kano nga katale ke basobola okutundamu ebintu ne bafuna ssente naye batutunuulire nga bannaabwe mu kulaakulanya n'okukola products zaabwe zino ez'enjawulo. Ebikozesebwa oba ebirungo basobola okubigula mu nsi zaffe zino ez'enjawulo. Gambye nti oba nga bazzewo ne Uganda mu katale ke Uganda bakozesa banna Uganda okunoonya obutale mukole obulango bwe Uganda mumuwe bakitunzi banna Uganda emirimu mukozese banna Uganda mu nnimi ezaffe eze Uganda tubakozesa abaana baffe abali ku mikutu emigatta abantu egy'enjawulo okulaba nga bayingira mu katale kaffe kano. Involve us, tugamba buy Ugandan build Uganda.
1: Bino byonna byogeredde ku mukolo ku Hotel Africana aba Peace Cousins Uganda mwabadde batongoleza disputa wa bompia ayitibwa Gowell Uganda n'enkyukakyuka gye bakoze mu sabuni wa Imperial Leather ne Venasi kalako n'ebika ebirala byebakola okusinziira ku Nabuwami Mariam Business Development Manager. Ebigambo bino byonna bikakasizza.
4: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
5: Edda ng'omuntu bw'afuna ekibanja kiba kimubanja ebintu bino nga kimubanja ekkanzu ya nnyini kyalo oba ettaka kw'asenze. Ekibanja nga kimubanja okuzimbako ennyumba, nga kimubanja okukola omuliraano omulungi, nga kimubanja okuwasa omukazi ng'omuwulu teyeetaagibwa ku kyalo, nga kimubanja okuzaala abaana okuweza ekika n'eggwanga, nga kimubanja okuwa obusuulu n'envujjo, nga kimubanja okulima emmere eyiye n'eya Kabaka ng'omusiri gwa Kabaka liba tteeka, nga kimubanja okukola bulungi bwansi okulima enguudo, okugogola enzizi, okukola emirimu egirongoosa n'okukulaakulanya ekyalo, nga kimubanja okuwa omusolo gwa Kabaka, nga kimubanja okwetaba mu kwerinda kw'ensi n'okutabaala, nga kimubanja okusuza abafiiriddwa, okuwa amabugo, okusima entaana, okuziika, okuwa amataaba, okukubagiza, okwabya ennyimbe n'ebirala ebigwa mu kiti kino, nga kimubanja okwagala ekika kye ng'agenda mu nkiiko z'ekika. Era enju agiyingira n'ab'ekika kye webali balabe waasula basobole okumukyalira naye abakyalire. Ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
4: Okukwe kumanya bugagga.
1: Abakristayo bakubiriziddwa okwewala okukoperera ebintu nga tebasoose kulungamizibwa Mwoyo Mutukuvu, kubanga biyinza okuviirako obuweereza bwabwe obutayimirira nga bwe babadde babwagala. Ebigambo bino byogeddwa Apostle Grace Lubega wa Fanelo Ministries ng'asinzidde mu kusaba kw'okwebaza Katonda okwalekeddwa ekkanisa ya Grace Overflow Church oluvannyuma lw'okuweza emyaka esatu bukyanga obuweereza buno butandikibwawo ensambya. Apostle Lubega agamba nti emyaka esatu buweereza bw'amaanyi nnyo era kabonero akalaga nti olugendo lw'obuweereza lutandise nga lusobola okugendera ddala mu maaso, nga bingi ebirina okukolebwa mu buweereza obwo okwongera okunyikiza enjiri ya Katonda n'enkulaakulana naye esobole okugenda mu maaso. Omusumba wa Grace Overflow Church Kidane agamba nti obunabi Apostle Grace bwe yakola gye buvuddeko babulabyeko nga bingi ebitandise okubaawo, kugaziwa kw'obuweereza bwabwe, okuzimba n'okufuna ekkanisa endala, nga bingi ku byo bagamba nti byo byakwongera okulungamizibwa n'okukolebwa okulaba nga bituukirizibwa biseera byonna bwe baabirangirira.
4: Gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
5: Uganda iteekateeka okugema abaana abawerera ddala obukadde 7.5 eri ekirwadde eky'olukusense ne Rubera mu nnaku 5 ez'okugema okw'eggwanga lyonna, nga Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu egamba nti eyagala okutangira okukwatibwa kw'abaana ebirwadde eby'engeri ng'eno naddala bwe banga enywezezza okugema okwa buli kiseera. Kampeyini eno etandika ng'ennaku z'omwezi lumu Oktoba okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 Oktoba w'omwaka guno, ng'egendedde abaana abali wakati w'emyezi 9 egy'obukulu okutuukira ddala ku myezi 59 egy'obukulu okwetooloola eggwanga lyonna. Dr. Charles Oraro, Director General avunaanyizibwa ku mpeereza y'ebyobulamu mu Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu, kulombeezi wa Minisita avunaanyizibwa ku byobulamu ebisookerwako, Dr. Charles Ayume, agamba nti kampeyini eno egendereddwa mu kukuuma abaana eri ekirwadde eky'olukusense ne Rubera kinyweze Uganda mu nsonga ezikwatagana n'ebyokwerinda endwadde. Dr. Richard Kabanda, Kamisona avunaanyizibwa kuyitimusa ebyobulamu okwogiya abantu ku nsonga ezikwatagana n'ebyobulamu, agamba nti bonna abakwatibwako ensonga eno tewali agenda kusigala mabega. World Health Organization, ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna, kirabudde ensi nti eyinza okulumbibwa akati abagaako ekirwadde ekirala, ng'ekitongole kigamba nti zi gavumenti kyekiseera zongere ensimbi ze ziteeka mu byobulamu n'ebyokwerinda, kubanga ekirwadde eky'engeri ng'eyo bwe kigwa mu nsi mu kiseera kino nga zi gavumenti ezisinga tezitadde mu nsimbi kiyinza okutta abantu abangi. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General w'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, agamba nti ekirwadde COVID-19 kyayolesa obunafu bwa zi gavumenti nyingi mu byobulamu okwetooloola ensi yonna, n'alabula nga agamba nti okujjako nga zi gavumenti zitandika okweteekateeka nga bukyali mu nsonga z'ebyobulamu, ebirwadde nga COVID bwe biddamu okubaguka biyinza okubeera ebyobulabe. Agamba nti COVID-19 yatta abantu kumpi obukadde 20, ebyenfuna ne bifiirwa obuse bwa ddoola obuwerera ddala 10, era ne kiraga n'obunafu mu nsi yonna mu kaweefube ow'okutangira endwadde. Emmere ennongooseemu ey'omulembe guno naddala ekolerwa mu makolero Ultra Processed Foods, abantu gye bagula ne bagenda baliirawo, abakugu bagamba nti yeetaaga okwongera okwetegereza kubanga ekoze kinene okubeeya obulabe mu bulamu bw'abantu bangi. Emmere eno abakugu bagamba nti erimu ebirungo bingi ebigiteekebwamu omuli omunnyo, sukaali n'ebirungo ebirala bingi ebiyinza okuba ebyobulabe eri obulamu bw'abantu. Batunuulira emmere ensibe mu mipaketi n'ebyokunywa ebirala ebiwoomerevu ebitegekebwa ng'omuntu olukigula alya buli n'okunywa, nti ebintu ng'ebyo biyinza okwetaaga okwongera okwetegereza. Okunoonyereza kw'abakugu kabatadde mu katabo ka Science, Family Medicine and Community Health kwazudde ng'emmere eno evuddeko n'endwadde nnyingi ng'ey'omutima, ekirwadde ekyakookolo, omugejjo, sukaali, okuyaayaana kw'abantu awamu n'endwadde endala nnyingi ng'entunnunsi ezikwata abantu buli kiseera n'abamu ne balugulamu obulamu.
4: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
0: Bwegati amawulire we gabadde ngo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu amune munnange
1: Martin Amaye ku Kigongo.
0: Amala amawulire gagenda kubaga ssaawa 2 ez'ekiro mu bufunze ne 3 ez'ekiro mu bujjuvu. Tova ku Radio Simba, empologoma y'eddembe.

0: kino kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeera ova wano olwo ddeeri gye babiteebereza
1: Esawa eno mukiwanja kutuusibwako Lifeguard Condoms Obenga wetekera tekera chi Jukira okukuuma akazannyo ko Umisanyo lyo nga nawe wewe kuuma Ne Lifeguard Condoms
2: Chenda mumusanfu kasise satufe mefadesima mweba nyoku vila nga mtu uliriza Mweba nyoku vila nga mcha aliko dela bulu nji nyopa kasawa Zige na kuvila satu eze chilo onako ulualero Onyiga sita, bibiri kumi sita, ama kumi abiri sita Anamu satu hash, nosipulo kuwango funa Mpire jo, ngabo tufayo kwa antino tuji kutelayo Kugambi sita, bibiri kumi sita, ama kumi abiri sita Anamu satu hash, nofuna VIP, VVIP, olukalala, ordinary Nosipulo kuwango bifuna Goluwa mo neva nafe aba 22 bet.
3: Ebyemizannyo fa mu ggwanga Uganda gakutuusibwako 22 bet katifuna ebitundu 10 ku 10 eyeenyongeza ku nsimbi z'osooka okuteeka ku akawunti yo eya 22 bet osobola okwewandiisa ng'ogenda ku mukutu ogwa 22bet.ug wewandiise ng'oyita ku mukutu gwa 22bet.ug
2: Yes, we want to send you to 22bet.ug, www.22bet.ug. Osobola kuba nti nokikola yaddala bulungi nnyo osobola kuba nti nowe wandiisa. Bajja kukubuuza promo code teekamu ekigambo Simba FM nnyukuta entono. Ojja kuba ng'osobola kuba nti nokikola yaddala bulungi nnyo ku side eyo. Bwana sente z'oteeka kuba bajja kuba nga bazikuyisamu emirundi 10 ku buli 10. Kyebongera okuba nti bagambira ddala obulungi nnyo ku side eyo. Era ng'agenda bugenzi mu maaso osobola kuba nti obeenyumirizaamu, otambula nabo era nga embeera ejja kuba nnungi kubanga. Si mpira gwokka si mizannyo gyokka wabula n'embeera ya bulijjo osobola okuba nti nogibettinga ko gwegenda maaso gula wa akawunti eyo bulungi tambula nabo era buli kimu kijja kuba nga kibeera highly best nga bwekifaanana paka saa zigenda kubeera satu ez'ekiro olunaku olwaleero omufumbe wa Lusimbi Woto
4: kanso Nampala Yusuf kyonja ky'ebyemizannyo walikubeera ng'owuliriza lunaku lwa mande kulikayo mu weekend gye wabadde yonna yonna Chokola cha amanyi nyo dala gwa salao no gama nyo ja kubeda kulubogola simba. Programu za fezo neze nja ulo weba linyo weba lile dala. Katituze ate tunyumie kusongezi wera konewe tuba tuze. Fetuga mantuku nyumize vye miza nyatenge nobo wangula sende. Katija yesimu bingo masavu wa wadala tewera vida basatu beba wangula. Mituale kumi kumi babidi deni ne mituale asatu omu. Ngambi basatu beba wangula. Bera mwala basatu. Nkumi ebili zeba kusala kochi ntu chitono nyongo genda kuanguli mtuwa lukumi Obango genda kuanguli mtuwa lasatu Jaisimu Ndozani ero alero Mayimu fumbe bino bimuluma Bimuluma bulirwe njira anze Nse sifayo ebili okuziza nyobu za nyiwanu Sichirina akobu zivu ya dena katono Mwishite gede Kuanga singa nkuba asatu ugange Ato nunga moti ya mungkutuwale kukachai
2: Kumbuzi
4: Mungkutuwale kumbuzi Oba kumputa nga gontunulya no seka no gama muga ye bali na balaba linganze nga tebana ngwa nenga tebagwanga musu
2: bulira abantu echo kola
4: kwandi olonyiga nteka ko ka airtime kuba onchankala nyiza ne bidayo mkujukiza anti airtime oba mtino ino kubanga ina ko ka airtime akatono tono kadibukaba nga kwekali nga linganze bweni mkuteka ko kandeke ko bitano ku saa weno ka airtime kengeza ko kubanga nkugamba ochitegede mfumbe kadomalo kwangu tade ko airtime Nebo weyo tadeko chikumi techina buzivu. Goteka kono sawolo kubeira ngo zanya. Bingo masavu wadale mituwa lao. No sawolo kubeira nga ojirimu nyonyonyonye kumi. Ne mituwa alo asatu. Angabo chitambula kuludolo. Kale chicho ino kubango kola. Kati mazo kugula kaya time chavola bankugamba. Ndikati genda. Nyiga sita. Ngabo enyize. Biri. Musamvu. Nya. Star nonyiga satu nonyiga ash omalo kunyiga ash ngabo enjinyize nyiga oke okay. Mazo jinyiga oke okay. Nekatambula banga bakuteka mu pini ndoza mukauli akogera nokogera neteka mu pini yange aha eya mobile mana account yo jokoso kuweleza sente obo okujjako mazo jinyigamu ebanga mba you have approved the transaction mubimanye ebyo 12 bazisazeeko okitegeera bulungi nnyo kati message ne njifuna ino yo message namo muno wanga mujifuna Swama Byte Technology Company Limited kandi batu 10,200 ne message edake ganti webale kubeeranga wetabye mubingo masavu wa Radio Simba oyingi dakalulu kiregeza akyecho nti nawe tokowa tosobola okudda muno okikola nyiga star 2 musanvu nyasta satu ash nyiga okay
2: temuloza nti senator zaagala azaagalira ddala
4: nzaagala bino sinyiga munti mbane bino mbanza agala ezebiri
2: ebizibu bingi
4: sibizibu gwa asa twago bwe gabagaze obe 10 kusawe
2: anti nayi chengambi
4: ade weziba zije biba bizibu kati gwe nawo linga agama nti mpozo ya gala mtuwale kumpota nzire munyige nja kuda munyige wala wadako kale no gwa ulizo nyiga stabili msamfu nyasta satu ash no nyiga oke teka mpini nesongazia kubanga zitambula bantu wafabali chiba aleka kumiro abeka aluguza mweba lenyo kwela ngamuliza lubogola siva chemukola chamanyi nyonyo abeka aluguza baka kutumide
2: kaluguza
4: bunyolo
2: baka kutumide
4: bauliza nye chiwanje bauliza programu zonu
2: zonu zonu zonu
4: wena badendo uza na hilo kubanze na badenvu gata omolimu la atasama la kola
2: wandi genze kwa wali wansi
4: ya likula ni insalenzi reili jena linja gala mwana mlenzi mnafe utuko omolimu ogumu aono aba KRD mweba lenyu mwana mlenzi MC Rob oba Rob MC waluo Emma mwena mweba likubedanga mwena yeyo kusaidi zeyo tuwabada wa kufijoni vision bow to have a day. Kuvision ya umana lana safi ya badao nga bakubo muziki bubi nyono dala na yungu kujukiza yunawe na tubi yogera ngu ino kumanyanti obulamu pochi ndu chikulu nyonyo irabu kumi ni dala ngu kosa lifeguard gena kuduka gena kufamase drug shop yone kulio kumpi kiyosiki bagame njagala lifeguard obulamu bubu ingo sabalu kwa wangu tola na anso njizo na wabato zirina ngo muntu azenga tozirina ngazi kubuze bireke ku olwo
2: mukuru Rogers mulindwa chemanyoli hoima
5: era kyankana nyingi de bulungi
2: ne
5: muri mutabalenzi mwe bekyo ya pepe mukolero kuweze gamba tire dio Simba
4: basajja si balenzi
2: nsobende
5: nampala leka one way you are somebody's husband na yes
4: 40 plus mba musajja mukuru dala oho badolo uza ndi mwasatu atino mwasatu waba musajja
5: nalika jumanyeo nenda wa musajja nga mumpi muziu nga president waba mpi musio
4: na uwe nga hava jumanyi
5: na gamba nti you think I'm short but I'm somebody's husband kwanze tukokesewa
4: iyo manyo tiobola nyaba ntu
2: oyu ya kusobola
5: and the father of two
4: ababiri yaliye wana hicho kitono ababiri bo kana ye kale walo watalina umwami Rogers mulindwa
5: esebu
4: utuse moima ekifana nyikiri kichawe tusokedde dala besunze timu ye gwanga for the first time mu kisawe ekyebya afayo
5: nkubulire next training abantu gambye bugambye tibanange mu next training mujja ko wa mucyenca kwa jamba omuntu ali mukibuga hoima embozi yonenyi mizibwa eyogera ku mupira gwancha tomanye kikulu ekiri wano vibe ya kitala ya amaani era bwe tuba twogera ku community club abantu bakitegera ne balabire ku kitala oba musalamala oba waboda oba aine kitu kibagata mupira bogera mupira kati
4: mubetegekedde ku bana balaba ku game ya soccer ya dale ya kitala nga babuuka ebisenge
5: naye ate omupiira gwa kitala guno ogwaddako nga basamba Mozambique Mogadishu City ndowooza walaba nti emipiira gyombi home and away gyalina obukakka mu bwengero y'enjawulo tewaliwo okujja
2: loli agondi kwegamba okwesunga kwali kungi
5: nga buli omu ayagala okulabako nga balowooza byebiri bye basambira eri gye balinga basambira naeta kibazi na kuzula nti kine kisawe cha gwanga cha njawulo
2: muna Kampala tafunye mukisa ku mulundi guno kulaba ku basambi bano abapya of course ababiri bo basambye omusambi Nathan Asimwe ne Nobo Okero abo bo basambye naye tuyine suubi nti ku mupiira guno at least abasambi abalala nga basatu abapya baina okubanga bagenda kusamba omanya bibuzo bingi nnyo era n'abazungu ne babeera bana Uganda biki biki kati ensonga eyo nayo gitanye ko kubanga
5: bana Uganda kibagala bana wotsozo sikimanyi
4: eh kitofu
5: bana Uganda bazibu na ye amawanga gonna kati omupiira we guli bakozesa ebintu bibiri bwebati banoonyeza basambi nga beewogoma mu kawaayiro mwe twayitidde ak'okubeera n'akakwateko ebuzaaliranwa mu ggwanga lyamu kye bakola bakozesa kiri kye bayita naturalization bagambe babaako be boogerezeganya nabo ne bakkiriza era ne babaleeta mu ngeri yaabwe sobola nti osanga amawanga agamu mu Africa nga gajjuddemu Abafalansa kati akawaayiro kano katukkiriza nti omusambi bw'aba ayina jjajjaawe ng'ayina akakwate ne Uganda yazaalibwa wano ne bw'aba jjajja mukyala ne bw'aba jjajja mwami
2: kubanga abasambi b'endaba wano abasinga bonna bajjajja baabwe waliwo wano
5: abazaala bamaama baabwe
2: sisako jjajjaawe wa mu Kampala wano ndaba David Udo jajjaawe w'ebusia ndaba wano Deboki
5: naye busia
2: majanji
5: busia
2: ndaba wano Suleiman Diabe Suleiman Diabe Masaka bajajjaawe be Masaka Arnold Vula Bekpa Kwachi bajajjaawe Kevin Owusu Boteng bajajjaawe bano bajajjaawe
4: kuliko jjajja omu wawano omulala alimu
5: newabeera omu
4: kiri nti omuzadde omu
5: kasabiranga ayina akakwate
2: Kingdom Osai be Kabera Maido bajajja
5: Muteesa awedde emirimu
2: so owehoyima ne banna Kampala abamu abana tindiga olugendo sigamba banna Kampala kale
4: n'abalala abamu bali mu kkubo bagenda abamu batuuseeyo dda
2: n'abalala abatava Hoima abatindiza edda olugendo bagenda kufuna omukisa okulaba ku waakiri abasambi abalala bapya basatu ku ttiimu y'eggwanga abalala manyi nti bajja bakozesa mu friendly ya DR Congo
4: actually fa president yakyogerako
5: ekyo nange kyensuubira kubanga tewali ayinza kusoma kooti agenda kukola naye nkakasa nti tujja kubeera n'abasambi abatakka wansi w'abasatu abatandika ekyo nkirowooza bw'olaba ne training bwebadde ebiki olabiraga nti alabika abawadde omusaa ati bakola bulungi kugambuliza n'okulooza babaddewo kubanga ddene bakwatagana bulungi ate nina nekintu kyendabye nti n'olulimi kikulu nnyo nti omanyi waliwo omusambi gw'oyogera oluzungu lw'abatendesi bano nga weetaaga awuliriza ogwokubiri naye bano bafuna instruction the first time n'agitegeera maanu so mbalabye nga si babi bayinza okuba ddala nga bayinza okutukolera ekintu kye twagala naye kati munnayuganda yekyayina okukola kwe kujja akiri ne bw'aba tamulabye wali mu kusamba n'amulaba muwomu up time awo naga nti oligundi omukisa ogwo weguli naye nga tujja kwongera obooto obuliro mu mipiira emirala eginaddako omuntu ajje buzzi alabe omupiira ekitaabwe kino tekifaanagana nga nnamboole nga bwe nabagamba nti tulina abantu omutwalo ng'ebiri tubala twateeka katale tiketi omutwalo gumu mu kanaana kyawukana mu konti eri tubaddenga na mitwalo ena kati tugenda kubeera na half era tiketi bantegeezezza mbadde njogerako nomukyala Winfred wa IT n'agamba nti tiketi
2: zisigaddewo ntono
5: ezikyaliwo nekyo omuntu bwoba olina gy'oli nga owuliza radio Simba yandedde kirungi ofuna omukisa guno ogule tiketi yo ekyokubiri nti oluguudo abasinga ffenna mmanyi tugenda kuva Kiboga tuyingire ekyankwanzi tugende tuyingire Ehoima kati ekyo kitegeeza nti tuyingirira mu kkubo limu ffenna abasinga obungi wajja kuba emmotoka ntono nnyo ezigenda okuva
4: ekagadi
5: emasindi
4: n'ebitundu bya kagadi kakumiro kibaale
5: bonna bajja kujja n'abava mu mafuta n'abava ekikuube wana magenda kuitira muhoi masite bagenda kusawe kaito tagao discipline ya manya abebyo kwe inda kalitiba koze olugudo baluka banyizamu obutatataganya abava masindi na bagende masindi nga tebagenda kumupira neka kisoma loku linyamuluda luli lwakuleke degwa kendo obuterevu so inza kutuka wali nogama ati atemba denzi ya kusawe nedda mwetu kinekutegeza ati nchibu obo jango vuge moto kayo gonde la mateka bobo inastika yo eja kuwa mkito gena ngo tambla paka uono ingila ata inastika kumabalige kubo kwa watele duwa wifageno parking wa elange bifwe yu viteke duwa kawebio kweli ndo kume moto kaza hava eto na chichikuru na eju kila neku hotel uteka yu mwakane bagamba yu paka ati owners risk chanimecho kutegira na ye abantu kwe gamba chengeza ako gira nti alivade chirunji ompira degwa sawe emu abantu watanko kuingile chitawe ngo vude buchari nulibe nalabo mpira guli nalaba abantu naliku mpira guwa chitala na henga almost kilometers start abantu babu nyolo bali mkutambula na vigiri ngolaba bulabi o mjozi na jena nga ndabe mjozi ya chitala na imbale mjozi muenda abantu jibamba deje nja ulu okumba kujiri gale mika deje da kwa mangolaba abantu wani naba kutekuwa weli kakati entambule yo nengkule yo lusi boya galo kujie chitere ziku sawa kumi neemu mpira gwe moja kutata aganyiziwa na hechu nungi mwoteli watele duwa hebi ntubio kulie vienja ulo ukasenteko uja kutawolo kugule hebi ntubio noko eto ula noko lambule chupo umukitogo weguli kasitate wela vila wawo inaku ingira kuzila kutiketi yote kugamba njogede kuwa ni mwami Isa Magola
4: akobachi
5: wa aimoka hei babo msaada zila buzivu
4: msaada muna mkize
5: msaada zila buzivu na ina ngamba nchikulu nyo atela nga nange mbade nchimanyi chibuli mtu ya tegeleze tiketi ye kulaga kuingirira wa kubanga echirunji echiri wo nchimwenda kulukudo nula Masind Road ngobeho ima vote emida angeji ingire chitawe jona jiri yao so na hivu wamalo kuingira katigwe soma busomi ola venti nyenda kwetu ulangi nyenda kugeti ku namba zile zile kutawe namba chiwe nyendo kuingira kutula ulokubanti ya chitawe chitono atenga abantu banji yeta agabuli mtu waka kasente atude mu namba ye entu
4: okay
2: kakati mkuru Rogers omuntu afuna atya tiketi online kubanga luli tetwa chitanya
4: ate uyo gambye ziri wonto
2: na simu ne gaitirira omuntu afuna atya tiketi online
4: era bwa abama zo jifuna agenda jira gayatia aji printing oba alageyo ku simu ye
5: biombi bikola ya naye kansoke kiri nti omuntu ajifuna atya kugamba ogenda ku link eyo aba link kati mu Uganda nti omutimbagano
2: mukutu
5: kugundi kukwata de momo ticket boko nako bote automatically genda kwegula kugamba kizibu na kulagira mtu togenda kolotya kwawe malo kwegula teina kila hache soka kuleta ye tani kila umupira kwa Uganda na Libya utani kukula tiketi jo ya gala ya chikati jala ya mituwa leviri uziba zicharikeze leviri jala ya mituwa lesatu na hivu li tiketi ye kwa kubo jiko na konge kugamati ya wedeo ye kumineta anongo nonya tiketi yo bumalo jiko la yaga bakula gira buo sasula bumalo kusasula ugena kufuna tiketi yo kunamba ye ya simu jana kubona abona kakati buwaya gala osobolo jiprintinga na hivu watu sobode jena netikiti yeyo kubanga uprintinga watu tomu tuwa printing ya sobolo kukua se chintu chechimu na ina atikaza chechimu na hivu nakule chintu chimu
4: na kusoka yo
5: na hivu chali kumacha jena ingira gweno janga etiketi wa kugamba already used
4: okay
5: mwecha atikestimu yono teka uwali na chochikola nibaji scanning nibaga anti ntufu ngo kwesenza simu yeye singa ko bulungi era naba aba wangu tezo kuleti yo kwedio simba program ya mu nabo bakiwulire bakitegele bulungi tandi bade kirungi tiketi ajile ko ku simu ataku mu mulio gubeko kwa walo jiteka ku simu no tuka wo ingi yango mulimu omulio guwe
2: kitegeza aba wangu debo na tiketi za bazi funyedde
5: sina kubusa busa bwokujja konga wali wa gamba ntana bakuzifuna kubanga za abadeo tumanyi lwaki omuntu aba tafunye tiketi ye labo wulira yagamba ntanaba kugifuna atukubira amasimu tukimanye lwaki tanaba kufuna tiketi ye
4: mm.
5: Yes
2: okay
4: kaya katukusibule tukwatagane ncho inachi akatalekeka
5: akatalekeka buli muna Uganda jali guno mpira gwa byafayo omanyiza nyumirwa nnyo okubera part of history kisha ebintu ebikwatagana kanti no omutukuvu papa agenda kujja Uganda niwe mba sirimu Kristo making sure anti mbera une ngamba naliwo kakati nzenjala nyo mtu agamenti mchi ayogela kwecho na isi tawe kefo imanga Uganda friends chitambira mwa mpiro mbele verie naliwo kagambe kukukulu ato mpira guno sigu wakusaga guwe woto njala nkuhuli Uganda jena kukuba mwe golo balie yawe sima nyo baba na ateva iye mwa chine Uganda golo zili
2: nasemba kufimbo mkasa yatubu uliranga golo za agenda okuteva ndoza mu Uganda mulimu abantu babiri
4: nti yali wa vira
2: balinga abantu basatu
4: yali wa vira ayogera watimu
2: omugenza ali kitonsa fimbo mukasa oba nani abayogeranga goals zibagenda okutebera ne baziteba kati
5: njogera se banateba sinze nteba
2: ya anti kati njagala kuongera ko senga byono yogera binatu
5: mpira guli mugolo kati za Uganda gotofayo tuwela nipira nenja ala muli muna Uganda chabi lechi tundu ku yafayo tinyaliyo
4: ok
2: kari sebo
5: echo chukulu jibane tisinka ne mujenga bucha alipso ulo kunyumia muko
4: kari sebo
5: akume mukama
4: amina wewa lenyo abade Rogers mlindwa alihoima Uganda Cranes onako olwenkya mwe tugenda okubeera nga tuzanya ne timu yegwanga lya Libya African Cup of Nations qualifier 2027 pamoja je tugenda okubeera nga tutegeka nkujukiza tewera bira emitwalo asatu emitwalo 10 abantu babiri deni no wasatu omwo be bantu basatu mugenda okubeera nga muwangula sente zino no lwekyo nyiga star 2027 nya star 3 ash no nyiga okay teka mupini dindi la message yu kusawa bila chika makumi ya tano dreja kubeza njiwa emituwa alejo kumi bantu babiri buli omu kumi deni noma wangule emituwa la sato wasebolo kubo wa sato wasebolo kubo we kumi just inga baku temi yeke mkumi bili ngambi njiga star bili musamvu nya star sato ash wabaka dala njiga okay teka mpine ya mbeiro manaka mjiga joko so ino kubako neka air time wakatono tono wachitegede kazile mnjige
2: eri abalimi bakasoli mwena okusiga kwatandise export trading group ETG created ensigo ya kasoli enongosemu eranga ensigo zino kwe kuli ETG M lukage mu ne kubira ko ETG M bina M ensigo zino eza kasoli enongosemu osobola kwanti no ozisimbira ddala amo bitundu ebyenjawulo eranga zikira ebika bya kasoli byonna biwali okozesezaako bojisimba omanya nti ebitundu 10 ku buli 10 ensigene egenda kubanga edda eranga egumira ekyeya aibala eminwe ebiri oba esatu ku kikolo ate eranga eminwe giba minene ate nga n'empeke nazo ziba nene nga boyinza okubanga okitundu ya kasoli ono akulira wakati w'ennaku 9 ku 12 eranga agala kuba nti no mufuna manya nti no mueka osobola kwanga ojjamu ensawo ana mutano wefunire ensigo eno eya ETG enongosemu okuva maduuka agatunda ebyobulimi mu bitundu ebyenjawulo oba genda mu container village a farmers mall eduuka MJ 15 oba 16 wefunire ensigo eno oba kube simu noti 7 8 3 5 6 10 noti 7 8 5 6 10 oba ku noti 7 5 0 5 8 7 7 noti 7 5 0 5 8 7 7 osobola kuba nti no Jeffrey yaddala bulungi nnyo nga bwoyinza okubangaovu omukulu Salim Kivei Jinja webali nnyo okubanga kwoli owuliriza kulikayo eriyo najo wabadde mu Eastern
4: omutegeke ogambo tia senyonga Brian oyo yesi imbiewo okubira akulembira ba sports officers mu Uganda yona
2: mumulabili dola
4: ba sports officers bazi district yona
2: oro ba sports officers batanso kukubira mufumbe nzendi ku Brian mufumbe nzendi ku Brian
4: konzo chucheba ino kola chetufu
2: tutanso kuhulira walu wabatana wakukubira
4: atene mubera nga temumukubiddo ono tekibagana kubera nga mugenze na kitufu

0: gw'okusasula ng'omwaka guggwaako. Zino okkirizibwa okuzikendeeza ku ttunzi lyo. Kino kikuyamba okukendeeza ku musolo gw'osasula. Okumanya ebisingawo, ojja kutuukira ba Uganda Revenue Authority ku namba zaabwe ezitali za kusasulira: nooti 8 nooti nooti 11 musanvu nooti nooti nooti, oba nooti 8 nooti nooti 21 musanvu nooti nooti nooti, oba baweereza obubaka ku services@ura.go.ug, oba obaweereze message ku WhatsApp namba yaabwe eri nooti musanvu musanvu 214 nooti nooti nooti nooti. Oyinza n'obakyayira ku offices zaabwe zonna eza URA, naddala eyo kuli okumpi, Uganda Revenue Authority, Developing Uganda Together.
1: Kale mu myaka 25 gino tutambudde makampuni ge tusinze otambula nago, tutambudde ne DT Solar ne CCTV camera. Balayidde nti nga Simba tujja kuza emyaka 25 egyengule, agamba wonna wabeerewo ekitangaala wateekeddwa okuba ekitangaala. Awo w'oli w'osula, olusula mu masannyalaze oba nedda? Bw'obanga gw'osula mu masannyalaze, njagala obwongo budduke mangu bugende muzadde waali mu kyalo, maama, taata, oba bombi nabo basula mu masannyalaze, abamu muzeemu nti nedda emiti gy'amasannyalaze tigitukangayo. Njagala DT Solar ekukoledde ebakoledde bonanza, ebakoledde ekyengera mweyagalira. Tibazadde baffe bonna basule mu masannyalaze nga naffe bwe tusula mu masannyalaze. Ogenda kikola ng'otusayo amasannyalaze ga sola gatandika, bakoledde sola waakiri yakisa ebisenge bibiri, ekisenge abazadde mwe basula ne diiro, otandikira awo ku busente butono nnyo nnyo nnyo nnyo. Ulira simu zino Brenda nga bwazigamba, ozikubeko olabike nga bakubuulira matabi eyina matabi agasoba 20, wonna wonna awo w'oli olukuba esimu bakubuulira nti kati gwawugenda ku ttabi bweriti lye likusinga okuba okumpi. Abange ebintu bino tubikole, buntu butono nnyo obukyusa obulamu, obulamu ne bukyuka.
0: Enamba za DT Solar CCTV camera ziri noti 753, noti 9, 44, noti 6, noti 753, noti 9, anamunya noti mukaga, oba noti musanvu musanvu nya noti mwenda anamunya noti mukaga, noti musanvu musanvu nya noti mwenda anamunya noti mukaga. Balina ne namba eri ku WhatsApp eri noti musanvu tano emu chinana noti musanvu nsanvu musatu, noti musanvu tano emu chinana noti musanvu nsanvu musatu. DT Solar taina batembeyi.
2: Wali omuntu awomesa olulimi nawe n'omwegomba n'ogamba nti singa mba denze, kati wulira abato bakulukutira mu lulimi mu ngule ya Simba.
3: Okulukuta kw'abato kukutusibwako Trust Mark Real Estate. Bano nga bagula n'okutunda ettaka era nga bakola ne ku byapa ebyalema. Basange banasana ku mastowa ku Ebenezer House ku kidde ekyebando. Bakwire ku 0754-05-56.
0: Banafa aba Trust Mark Real Estates bakugamba nti ekintu ekisinga obukulu mu business ge mazima, era nga bo ku Trust Mark Real Estates bateeka amazima mu buli kye bakola. Bayita abantu mwenna nga mwalemererwa okufuna ekyapa ku ttaka lyammwe, nga mwalemererwa okufuna letters of administration, nga mwawambibwako ebyobusikwa byammwe, oba nga mwetaaga okubatuuza okugonjoola obutakkaanya ku ttaka. Batunda ettaka eriya ebyapa n'endagaano mu states zaabwe ez'enjawulo nga bakkiriza n'ekibanja mpola. Balina ettaka mu Namayumba Estate osobola okufunayo ku 2.2 million okutuukira ddala ku 12 million. E Kakiri Estate nga kuliko n'ekyapa osobola okufuna ettaka ku 15 million okutuukira ddala ku 2.25 million. Mpigi Kampiringisa Muyira Town nga kuliko n'ekyapa osobola okufuna ettaka ku 12 million. Kalaji Mukono Estate osobola okufuna ettaka ku 4 million okutuukira ddala ku 3 million. Ate ne mu bitundu ebirala balinayo ettaka ery'okulimirako, okukola faamu ne businesses awamu n'okupunta ettaka. Bayambako balandlord okukunganya ssente okuva mu bapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe byabwe. Bazimba amayumba, ebizimbe awamu n'okubayambako n'okuyambako abo abantu abali ebweru nga beetaaga omuntu omwesigwa okulabirira bye bazimba. Bawa amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku nsonga z'ettaka. Basangibwa ku Ebenezer House eri Kyebando Road, owetera onansa na ku mastowa. Bakubireko ku noti 754 noti emu, noti tano, anamu mkaga. Noti msambu tano nya, noti emu, noti tano, anamu mkaga. Oba noti msambu, noti noti, abiri mumuenda, asatu mumkaga, chinda muimu. Noti msambu, noti noti, abiri mumuenda, asatu mumkaga, chinana muimu.
1: Tugenze mundu kusandu kusazige.

0: mukuru kutane inga bakontanye abakuru chaina omwologo matuina engabi tuina nengonge bebali mukutunka bonna emyaka abatemera abatandise okufuna obuyira mu mitwe nolo ensonga eyo tutambula bulungi nyo nakukwata omuzindaalo muvubuko muto ono yasooka akabululu bukategezeza kale abatubo olwaleero twagala tumanye nti gyemuwangalira eyo oba mu byalo oba muki ebintu bye mulaba mubiraba namwe ne mwetegereza mutunuulira bye tuyita ebiwuka ne musobola n'okubuuza ku bakulu be muli nabo nti kino kiwuka ki era musobola byawula abatoba leero bagenda kumenya amannya g'ebiwuka ge bamanyi ewatali kuzikira ewatali kukola ki owuliriza nnyo ne bannongo oyogera toddamu ye kyaba amaze okwogera kale abato n'ebiwuka bo byebalabyeko era bye bamanyi
1: enswa
0: ensanafu
2: ensenene
0: musajja mukulu amangu ago ozikidde tulooza wetuli muganange kale tugenda kuddamu tulabe kyokulindeku kati oyanguwaku oyagala namatova akugwe mu ttaayi tolaba bwabuuka eri kale tuddamu ebiwuka abato bano bye bamanyi tosirika munno oluba okumala naawo nga wafunyedde ekiddamu tugenda bwe tuti otyo tubizeemu ebiwuka abato bye bamanyi bano
1: enswa
0: ensanafu
2: ensenene
0: enjuki
1: kaasa
0: enkuyege omutaka asikattidde n'ogwokubiri awo ne tuvaawo nga banne bafunye obubonero busatu yeetakombyewo akalunze mu mindi ne lyoka tubeera nga tugenderawo butereevu nnyo mu ssuula nonde nkugamba ntya ku ssaawa nyana eddakiika ataano eddakiika tizibulayo nnyingi oli omu ku abo bagenda okuwulamuza ku 15 okyakisobola kati mu butikitiki obulabulayo nyiga sta 274 sta zaawo 3 oteekewo akadaala onyige enta ngambye nyiga kamunyenye otekewo 274 ozeewo akamunyenye olyoka otekeko 3 otekeko akadaala onyige enta tugenda kuwa 15 naawe beerako n'essuubi bw'owuliriza engulu obeera oyina n'essuubi ne tugenda mu ssuula nonde era ssuula nonde ye akusookera ddala akutuusibwako bannaffe ddala ddala aba
3: kana akaseera kakanayo kyani asuula gwe balonda alonda yakuŋŋaanya
4: weza suula nonde
5: suula nonde asooka kutuusibwako tekino kasangati abeewaayo okuguza amasimu ku kibanja mpola basangibwalye kasangati ku mutasa mall ne ku mafuta ga tochi energy oba enansana ku masitoowa
6: banafa aba tekino kasangati be bakutuusaako suula nonde asooka mu nnyumba y'engule era nga naawe ali eyawuliriza bakuleetedde smartphones ne mapeesa mu bika byonna ku bbeeyi ennungi ddala ate era ne buli kalonda yenna ow'amasimu oba kiyite phone accessories ng'ali mu original bagamba nno nti balina amasimu ag'enjawulo nga common 40 spark 30 pop 10 smart 10 hot 15 n'endala nyingi nnyo ate era nga bagamba bawola amasimu mu bika byonna nga ebika ebya tekino itel infinix samsung awatali musingo gwonna genda weefuna essimu ku kibanja mpola ku bbeeyi eya wansi nga promotion yaabwe ekyaliwo basangibwa ku headquarters zaabwe ziri wali ku mutaasa city mall e kasangati ate nga ne ku mafuta ga torch energy e kasangati okulira na afro club webali mwabe nasa namujja agendawo ku masitoowa awali emiti okulira na yuga ford waliwo nebendera ya tekino genda ku mukutu gwabwe ogwa tiktok teeka mu buteesi tekino kasangati ojja kuba obafuna essimu za tekino kasangati zobola okukubako ng'obuuza endagiriro ziri nooti 7 nooti 3 24 9 8 59 nooti 7 nooti 3 24 9 8 59 oba nooti 741 nooti 3 97 59 nooti 741 nooti 3 97 59 balina nnamba eri ku whatsapp eri nooti 7 7 7 musanvu ana mu musanvu chenda musatu chinana munya note musanvu musanvu musanvu ana mu musanvu chenda musatu chinana munya libana fa ba Techno Kasangati
0: mwebale nyo ne tulio katutuka wa mwami
7: salongo lutaya
0: salongo lutaya tuli musajja wa ngonge gwe tusokeddeko tuli musula nonde kati wanolowoza lowoza ako tukabawereza mwena mwena mwena betugenda kutambula nabo mu code code at 25 mama aha
7: yejeje
0: ebigambo bino mubikozesa nnyo
7: yes,
0: abamunga bavuma banabwe naye oli nayagala avume munne naye ngebivumo byonna byakozeseza byebimu yeah. Katuyambeko abantu bawule ebintu bino tuwawulire wakati w'omuyayu n'omusege
7: mukuvuma
0: tuwe kwasa kya kuvuma gwe yawula bwawuzi otwawulire wakati w'omuyayu n'omusege
7: omuyayu kawa kasoro nga kabbi kanzile mujeje
0: nze chaku chakulisi mpulinzi omuyayu n'omusege
7: omuyayu kumbira z'abantu tuchitwale nti no omuyayu aba mubi
0: anze ndi munsoro nsoro ya zino nsoro omuyayu n'omusege zonna nsoro zawuli tulabe
7: omuyayu gutera kubera mu kapa
0: aha
7: ate omusege gwo gubera mu nsiko
0: waluwa mulonda
8: kamugezeko kagende omuyayu ye kapa eti abantu era kasola banga kapa eti abantu ngogo muyayu omusege yembwa tetera kukumibwa bantu kuba guguba musege kape embwe ya waka eberanga
0: omuyayu ye kapa aye wagula ku bantu ya munsiko embwa yekole kintu kye kimu nayo newe wagula ku bantu nebera musugo ne kubera omusege karbonero kawe na matovu olika kamulemie ne tujje uona matovu omusajja singa imbaga tanya na kwataganya amakabiri oyo gwe tuwe erinnya ne tugamba nti ani
8: na makabiri
0: obonero busatu ne tujja ewa biribo Biribo. Amanya gano gavuga mu mvuga yemu naye nga gawuka nega tutegeeza nnyo ekitiibwa ky'omwami Semaka awaka bwe twogera ku mwami akooye abasinga bagenda tegeera entebe omwami mwawummulira era ensukulu mweraga nti entebe ya mwami ntegeerekeka naye ate bwe twogera ku mwami anaakyala olowooza kibaki eri mwami akooye ntebe mwami anaakyala ne kibaki enkofiira y'omwami abasajja abedda abwe yabanga anaakyala era wabaawo enkofiira ye gyaba musukulumya obwo ne bubeera busatu nembawo omutuju
9: tugende tugenda waani
7: salongo lutaya coffin
9: lutaya ow'engonge ekifo kisolo ow'engonge weyabulira oluvannyuma lwa kintu okumufumita effumu ku kigere wayitibwa watya kisolo bwe yali addayo ewa kintu nga bamuyise
7: ekifo ekyo bakiyita mu luseke
9: nedda
7: ekifo ekyo
9: nkuwa mukisootereze kyoddamu
7: kiyitibwa munseke
9: munseke obubonero obufunye kati n'amatovu
8: wampasebo
9: edda abawala abenga byabaasiigibwanga ewa kabaka baliko ekikamwe baasiigirwanga kyali kikaaki
8: kyabasambaganyisebo
9: edda waliwo amulonda
8: kakibi ekyenga byembiito
9: temumulonda nammwe abawala abo basigirwanga mu kika kya nkima. Tugende wo sebo wo empologoma
10: sebo
9: bakabaka badirira juko bakya wanya abantu be kika kya empologoma ne babayiganya nnyo nokubatta basinganga kubayiganya lwa nsonga kyenkulu
10: kweyita balangira
9: obubone obufunye busatu
0: netudingana empogola mwongere kumaloboze empogola we ya siza wojiso siza katugongere nga tubakuwa buwi abwe tutinku gambie go wena wena tani kwa kubuking ila wo kodi kodi wo mitualo jigenda kubira anajoka kubira Christine na mubiri uku 0 5 8 musa tu 0 8 0 5 0 5 8 musa tu 0 8 0 5 runo ye kodi kodi agenda kusimba ngayo kubero wa usento butono netu agade fenatu demutu kungane naba pia bata tandikanga kukodi batandike ukulabi kanga bazula esanywe lili mkodi kodi haya tuli uo
7: wa salongo luta ya coffin
0: salongo luta ya coffin
7: wao jeje
0: omukolo guo kuteka ko omukama wa toro
7: jeje
0: gugenda kukwaja echiro cha lero
7: jeje
0: gugenda kukwaja echiro cha lero kutanika ni sawa mukaga mululimi iluwaba toro omukolo guwe rinyane waguita
7: baguyite empango
0: empango oba empango obone robo satu aha netuja wana matovu
8: wampa sebo
0: agenda okutikirwa omukabu omukama bwatolo ye Edward Irukidi Nyabongo asose
8: sebo
0: ono ebyafayo byebigenda mulaga tyagenze okukonola obwo omukama bwatolo omulimu gwe gwasembye yo kukola mugwanga lya tu Uganda abadde akolangani
8: abadde mu namawulire sebo
0: namawulire akolera luddawa
8: abadde kole DM jakolera ko kumanya mawulire
0: awedde obenkulinze kwa kaba kulie ko bubonero biribo gwo ino mukisa gwo kumulondawo biribo gakati bwe kunizo no
7: zeritaya kamulondo bakagenda kagenda
0: hey.
7: Abadde akola ku UBC.
0: Otyo, abadde muna maulida akolera ku TV egwanga UBC. Bwokoma bukomi walino ganti abadde mulimi. Kiba kitegeza ki? Kiba kitegeza ki? Tuli uwo Bilbo.
10: Sebo.
0: Otyo. Bilbo.
10: Alo sebo.
0: Aha. Mu mikole jigendo kolebwa. Nga omukama atuzibwa ekiro kya lero lwe tutegedde tayina n'omukolo ogw'okulwana olutalo olw'okwegezaamu nga yegezaamu bwegeza kusinziira ku byafaayo bya tolo kale nno bino bw'obyetegereza olabira ddala ddala ddala ddala akakwate n'enfaanagana mu mikolo gino nga gikolebwa bw'aba alwana olutalo kifaananamu kitya n'okutikkira kwa Kabaka Ennaggalabi
10: waliwo olutalo lwagenda okulwana olulingo lw'ebirumbirumbi
0: olulingo olutalo omulangira lwa lwana olw'ebirumbirumbi obonero busatu kale katumala okugendako bwobanga gw'omu ku bannamukisa babadde bagira twagalagaba emitwalo 25 manyi 15 kakati nkakasi obadde ozanyi ku *274*6 era wano wetwogerera Dotibo Logistics yagala kugaba mitwalo 15 eri amuliriza kwa Simba ate ngofana yo otambula n'esumi kale oleta no nolaga ko gundi
11: tusoke tusome namba
0: eri ki
11: eri
0: 0 5 0 0 5 0 9 2 9 2 10 10 esemba yo tujisigaza teka ko kumuzindalo tulirenga babulikika aha Ocho tukunonya. Gwe namu kisakati. Emitwalo 15. Yonajyo uri. Vayo mangu. Hello.
12: Hello.
0: Sebo uri yotya. Hello.
12: Hello.
0: Obadde webase. Tuogera nani ono? Neyo inzo choku berango mazoku za nyatine webaka.
12: Nisembele Moses.
0: Sembele Moses.
12: Yalare diyo chimba mweba de.
0: Nenga atubate weba se. Owai, normal, no za nyatine webaka.
12: Banange mweba lejo mweba lidetara chimba mkama vahu mkisa.
0: Tubuli le ruacho tuweba za.
12: Yati nize sika nize sika biri musambu nya sika satu asi
0: Katiche chiri kusimu yo. O wangu de sente meka. Wangu de sente meka.
12: Mtualo kumineta anu mwebali nyuba nangi. Mwebali nyuba
0: nangi. Ozirabye kwe ziri.
12: Mtualo kumineta anu.
0: Ozirina.
12: Zirabye vannangi.
0: Obade wakazanyi emirundi emeka. Kale oyo netubera nga tumuliza tugenda kudda mtu za nyeku sawa 5 neda chika 5 awoje kuba wangule mitwalo 10 ejisose jibadde 15 oyita mukuru lyeri musta biri musambu nyasta nozako 3 nozako hash Brenda anonya lulimi luli kitira munsi yalo
13: olulimi lya gwanga awatali lulimi tewaba gwanga olulimi oluganda katulili kitira munsi yalo ngalokutusibwako Canary Enterprises abayiya abobu mobusika chipsi emberenge kuno obusawo omuddo wamuno obukula ice cream basangi bachirika na mgongo road opposite Success Motors obeyiganga ku CMS MK Sounds
6: obuyiya bulwe bweyongera ense kula ne Canary Enterprises abayiya bakugu machines esekula ebinyebwa ne kuwebi kabina nga cha powder chipoli chinyige ne odia womere nnyo ku mugati bagamba nti bakuletedde ne popcorn machine empya ekozesa oil omukadde ba eno popcorn machine bajongereza kweri ekozesa amanda atena na masanyalaze ezitambula nga nendala wotudde wokolera balina sugar cane juice machine ekuwaka juice akawomu ddala kuno bongeddeko ne commercial juice blender ekuba ebibala byonna bakuletedde ekyuma ekisika chips ne chicken ate era nga kino kikozesa amanda ate era n'amasannyalaze bakuletedde obuma obusaawo omuddo welding machine obusala emiti ate ne ice cream machine nayo weeri bakola delivery kwabo abali ewala era nga bw'oba oweereza ssente essimu ejja kuleeta amannya ga Afna Dula Bernard basangibwa Kireka Namugongo Road mu maaso ga Success Motors eyiga nga bali awo CMS MK Sounds era nga bagamba nti yogerako ne director ku WhatsApp oba mukubire essimu ku noti musanvu noti nya nkaga mu munana nkaga mu emu nsanvu noti musanvu noti nya nkaga mu munana nkaga mu emu nsanvu oba ku noti musanvu munana nya nkaga mu tano nsanvu mu mukaga nkaga mu munana noti musanvu munana nya nkaga mu tano nsanvu mu mukaga nkaga mu munana baline ku TikTok yabwe page yabwe oteka mbutes Canary Enterprises Company buterevu nga abakanani obafuna
14: Chadala ne KCB Bank. Ekomi yawa mumani. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola okugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bira wonga

0: Bwechiri tubadde tukomye wali omutuji yabadde cha mutuji yabadde cha tuchali bulteola ne KCB bank cha dala bakugamba nti no gulawo account ne KCB bank obazukusa account yebadde yebase ojja kuba osuliridde nawe okwewangulira airtime okwewangulira data obokusonyibwa obutasalwa ko sente okumala emyezi ena buli lwobera otereka yo ku sente bango jayo tuwajja kuba oka sente ka kechulwako cha dala ne KCB bank okugulawo account kwa yangu ye nyo mu bitundu byonna byonna byonna gyolaga ku branch bali naba agent nene kusimu yoko kwe nyini nyini osobolo chekolera nogulawo account ku ne KCB bank tugenda ku bantu kubulira esimu etali ya kusasulira gyokuba nochikolera ku simu yoko kwe nyini account nojigulira wao omuntu jyo abalina
1: tugenze wa Rutaya.
2: Yes sir.
1: Rutaya olugero runo lwogenda okuwulira luyinza okubanga terugereddwa mu butuufu bwa lwonga we lwali badde.
2: Yes sir.
1: Gwogenda kulutereza.
2: Yes sir.
1: Olugero lugamba nti yalumanyanga yalugoberera. Tereza olugero olwo.
2: Yalumanyanga yalwana.
1: Medda.
2: Eyalumanyanga
3: bakulonda
1: wali waronda
3: ronda
4: mze Kimera Lawrence abamu mumanyinga biribo eyalumanyanga yalujja mu mwandu
1: akabonero kalamba tugende uwo nyabo
5: wampasebo
1: Choli yako mujwa chimunyiza. Terezo lugeroru.
5: Sini na wendu tandikira.
1: Olonda biribo.
4: Kangezeko sini.
1: Geza akotulape.
0: Biribo singa olonda necho nota nechicho. Wabero yole kedo kuangula sente ezive Scandinavia.
3: Izo winyoni.
4: Ngochi na hapa chilonjini.
1: Lakati guwa ino chikola.
4: Choli yako mujwa, chechiku senye zembiri kumutwe.
1: Neda. Rutayo yagala mulonda. Neda. Choli yako mujwa, chechimu yombia. Kati biribo chino chicho. Gana akali da kunyago. Ngategedde uliriza gana akalira kunyago ngategedde obulabe gye buli mara yo Tereza olugero olwo tugende
4: gana akalira kunyago ngana alya kubiri
1: tumedda mumulonda
4: gana akalira kunyago
1: tebakulonda nkuwadde omukisa omulala
4: gana akalira kunyago adema nyiti ngana alia kubili
1: aneda gana akali la kunyago teyekanya agafumbie mbaweleze wa jeji
3: abatoba tobe
0: tugena mubato kutoba abato unga batoba tuagala tukutwaleko obuterevu nyewa Heal the World Organics wa seba nebanyabo abami nga muuliriza nubwe gendeleza wali wo abami kastoberango susize miaka 18 obero maze waliwe chirwadde chewanisiza abasawo n'abantu bonna emitima chechirwadde ekikwata abami nga kitandikira mu bitundu byaffe byensonyi ebitundu byaffe abami fena tulinamu akatundu kebayita prostate akatundu ako bakayita katungulu akatungulu ako kabutonde buli musajja abera nako wabula kamugaso nnyo nga gyenkomeza akatundu ako omuntu bwagenda akula katandika okugenda nga kagaziwa. Ekibi ntino singa kagaziwa notakalabuukirira oluusi kayinza okugenda okwakana ng'oggyemu kye bayita prostate cancer. Kakati ono prostate cancer abakugu n'abasawo bagamba mu buli basajja 10 be bakebera kibeewe bubuunyisa tekyenkana 5 baba boolekedde obuzibu bwa katungulu kano kukola ki ekirungi nti ate bwoba okanguyidde nga kata kakatandika okuva mu sayizi yaako n'okufuna eddagala ettuufu kaddirayo ddala mu sayizi yaako ne kaba kalungi n'ebintu by'okwekebeza abasinga wano tubigayaalirira kaakati Heal the World Organics akugamba atya akugamba nti nno wano ewandegeya opposite YMCA we wali omukugu oba abakugu abatendekebwa mu busawo naye ate ne basalawo bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ery'emiti ery'amakola naki bagiyita Heal the World Organics bagamba prostate omulabira ku bubonero ki nti omulabira ku bubonero buno okulumizibwa ng'ofuyisa okufuyisa buli kaseera naddala obudde obw'ekiro okufuyisa omusulo ogulimu omusaayi kino kiri nnyo mu baami abakuze mu myaka ate nga kisobola okuviirako omuntu okufuna prostate cancer okunafuwa mu maanyi go ag'omu kisenge okulumwa omugongo ne gukwokya ne gutujja ne gufuyirira okulumwa wansi w'endira awo nga omwami w'osibira omusipi omusulo ogufuyisa nga tiguggwayo ne guba ng'ogusigala gutonyerera waliwo abatuuse ne mu mbeera nga tokyasobola kusiba musulo gukuyitamu buyisi tugeze singa obadde mu takisi n'oyagala okweteewuluza obeera tokyasobola ku takisi kweyongerayo mu maasoko wali waliwo abafuyisiza mu buseke ng'olusi gwe wagenda ne bakuteekamu n'akaseke abalala nga endwadde ezikwata akaseke kyetuyita infections UTIs nga ozirwala tezikuggwako akaseke akafulumya omusulo nako kasobola okubalagala nekookya nekakuluma nnyo oba mulinga owulira osiyirirwa kati bakugamba abakugu singa owulira akamu oba obumu ku bubonero obwo prostate yo yandibanga etandisa akatungulu kali kandibanga katandisa okugejja n'olw'ensonga eyo okyasobola okuwona mangu nnyo singa ojja wamu bakugu wano ne bakukebera Heal the World Organics basangibwa Wandegeya ya Bombo Road opposite YMCA ku stage yao kizimbe kiri kyemmanga bakiyita Annex S bali ku mwaliro ogusooka gwennyini akasenge A 13 nene simu ejja kuyamba 0700 570 0125 ngambye 0700 570 0125 oba 0774 050 470 0774 050 470 abange mwerwaneko tugezeeko okulabika nga tusobola okutaakiriza obulamu naddala nga waliwo omuntu wasobola okujjanjabirwa n'atereera aya ne tugenda
3: abato
0: ne semenis
6: akadde keekano akabato okutoba n'olulimi mubasegulire beesogga eddwaniro ly'obwongo
7: nga bakutuusibwako semens abakukolera ensigo ezitundibwa faith agro inputs okuli eyanyaanya anso F1 oba continuo ey'emboga victoria F1 ne blue dynasty gwagyetaaze kuba ku 0751 93 84 89.
8: Banafa ba faith oba semens bagamba nti oli mulimi wa nyaanya green pepper oba cabbage buno nno obubaka bubwo ennyaanya anso F1 oba continua F1 kati bagipaakinga mu paketi ey'ensigo 10, 12, 5, 5 omutwalo gumu n'emitwalo 2.5 ate gwe wa green pepper eya yash F1 ali mu paketi ey'ensigo 10, 12, 5, 5 cabbage emboga victoria F1 ne blue dynasty F1 kati zo ziri mu paketi ez'ensigo 12, 5, 5 wamu n'omutwalo gumu ensigo zino ez'embala zisange ku faith agro inputs limited mu container village ku mulyango gwa cooper complex oba mu maduuka agatunda ebyobulimi bakubireko ku noti 75193 84 89 noti 75193 84 89 jukira ensigo emu buli kinnya
0: toyanzege tugenda maaso tukyali balina abataka eŋŋonge ennyonyinyange ate tulina empologoma tulina engabi ate tulina n'eŋŋonge tuli tuze mu bato omuto yogeza maanyi yogeza maanyi owulira simbirira ku muzindaalo yogeze maanyi totya kakati wano tugenda kuddamu bibuuzo aha kozi gwani irutaya ubira musajja obere ngoli mugumu Cyrus otu kale Cyrus ogenda tubulira kabaka tumuyita amanya manji wano mu Buganda tumuyita magulu nyondo nawe mpa ya abiri agago aha
9: tukawaka tumuita
0: Zaira salari de
10: mamulonde
0: kale londa tukende londa tukende hizi tukende umuzidi nandalo kutambula gutya
11: katabela Joseph mulonda kabaka tusolo muita masomoji wane tumuita chuchu
0: chuchu no sika kabonero kalamba
11: nenke yanza
0: onono walolo tumela tulunze dagalanga uliomua kuliga bana kukakati wemute gendeleza mwinzi oku okuvira mwango munnamu abalonda bulonzi ne tujje uliose no sechiko tuchali kuchibuzo chechimu
9: iya
0: kabaka tumuwa amanya manji ne tumuita mufumbi ya ganda yongera kaga gabiri
9: kabaka tumuita masomoji
0: tuliogedde oli aliogedde
9: kabaka tumuita bufu bwango
0: Bufu wangu, otyo?
9: Kabaka tumuita.
10: Mulonde.
0: Kale njia kumalaga kuwa. Tumuita sebufu wangu. Tuli uo?
11: Ewa katabila Joseph.
0: Katabila Joseph.
11: Wampa sebu.
0: Kibuzo kino mbadde mwe nabule mwagenda kigabanako balirwa ko balagajjalide obubonero bwabwe okiwulidde
11: yes
0: sir kabaka era ne tumuyita amanya manji ne tumuyita nantawetwa nyongera agago abiri
11: muti ogubale nsimbi nebikomo sabalongo
0: aha noberanga Obulina
11: mweleza kotata wange umwami katabila uri ya mwawe setu
0: nembakwasa mtucho
1: iwe wow katusoketu somechi no mase herbal products wako kole de dagaleli itibwa zero herbal cough solution eri wonye chifuba angaliko lewa miti eja wanone bunaira yaka kasi wa National Drug Authority hawa mase herbal products balina ne dagaleli wonya prostate mubasajja ulcers UTI neri kola kubasajja abateesobola mu nsonga z'amaka endwadde y'ekiwanga amagulu n'amanyi agaluma basangibwa Luweero mu paaka ya taxi ku kalina etunudde awali kamera ekasana ku kalina eri ku kkubo eridda mu katale okwolekera Stanbic Bank ekikyusa bali awo okwolekera K. Jameson Petrol Station ku luguudo lw'e Kasiso Luweero funa zero herbal cough solution okuva mu pharmacy n'obuduuka bu drug shops wonna mu ggwanga okumanya ebisingawo ku ddagala lya mase herbal products erya zero eriyitibwa zero herbal cough solution kuba esimu noti musamu noti nya emuenda noti biri nya emu noti musamu noti nya emuenda noti biri nya emu oba noti musamu munana musamu satu tano mukaga mukaga biri mukaga noti musamu munana musamvu satu tano mukaga mukaga biri mukaga tugenda wani
10: lutaya
1: gowe ngonge jaja we chika che ngonge yalina amanya satu oyinzo gama nyano gampa yatandikirwa ke chika che ngonge yalina amanya satu Wanji?
10: Yogela nyo?
9: Sen kungu.
1: Erioneda.
10: Bamulonde.
1: Waluwa mulonda.
10: Gende.
1: Ewe, muna wa mudayo jakubuza tata. Tiamanyi yage ya tandi kechika che ngonge. Asa tu yali ayitibwani. Tugende kuwachi?
9: Kuwengo.
1: Owengo.
9: Iye.
1: Chintu. Ebu kesa jia tuzalira mutabaniwe. Ayitibwani
9: Chwanabaka
1: Nedda
9: Daudi
1: Daudi Bakulonde
9: Nedda
1: eh
10: Pakadi
9: je yazalira chime
1: chimera nedda kwato muzindalo londe tulabe
11: sebo omwana chintogo yazala yali ayitibwa keya
1: yali ayitibwa keya ehe aka kabonero katuntu kati ekicho kichino gwe wanyange njiwe jaja wabe chikache nyonye ya soka yalina mukyala we yali ayitibwa ani
11: mukyala we yali ayitibwa Nakijoba
1: nedda namwe tewali amulonda
10: tewali
1: yali ayitibwa Nakiboneka
0: otyo kale tukyabaliko tuli nabato nga bakya kutusibwako Faith Agro Inputs nyongero bategeza ntino gwe ali ku simu yo kusawa 5 nenda chika 5 tugenda gaba mitwalo 10 ozanye ochayi no mukiso okuzanya nyiga stabili musambu nyasta ozeko satu ozeko hash stabili musambu nyasta ozeko satu ozeko hash wetumaliriza akatundu kano kojia genda kuata komu minzani ngabwe kutosibwa kwa DT Solar CCTV camera Lutaya
9: wanjisewa
0: kali tudemu bono Lutaya totia Lutaya totia, lutaya, totia. Mm-hmm. Lutaya
9: wanjisewa
0: chetuita amategula amategula baga kola mushi
9: sebo amategula
0: yogera nyu
9: sebo amategula baga kola
10: mulonde
0: atamira jeze na matovu mwana na tuwa mutesetese chimara werezo muzindalo tolonda nawe
11: sebo baga kola mubumba
0: amategula baga kola mubumba na wasika kaka bonero kalamba lero no tsaira si yafunye yafunye bano tuli uwo
9: iye
2: oliye katabira
0: oliye katabira ni tsaira bakati tuli uwo
9: iye
0: tubulire yo ebintu bina abantu bye basobola okuseresa ennyumba
9: esubi
0: chemu
9: amabati
0: bibiri
9: Orusenki.
0: Die subi.
9: Ebi wempe.
0: Ebi wempe bisatu.
9: Amatundu bali.
0: Amatundu bali. Kali tujia kuwa. Tujia kuwa. Ahobu bonero. Atuli uwa.
11: Katabira Joseph.
0: Katabira Joseph. Ngojeko amategula. Tumulile yebi ntuwe bila labina. Bia tusobolo kola. Mubumba.
11: Ensuwa etogero ensumbi nentamu enganda
0: obonero bosatu singa
11: nembo yanza sewa
0: omutuju abalina
1: tugenda wani
9: Lutaya
1: echinya chebasima kuchiswa nebakwatiramu enswa na dala enswa eziyitibwa ennaka ezibuuka emisana ekinnya ekyo kiyitibwa kitya badde nkulinda
10: mumulonda namulemeronda
1: wakatabira omuzindalo
11: sebo kiyitibwa envubo
1: kiyitibwa envubo komyawo muzindalo wa Lutaya wano Lutaya wali olide ku nvubo tojulirangako nama tuvu kyayino mulimu munene konno ono wa Lutaya ono wa Lutaya okay. Kale tugende uwo omwe wa namatovu
9: Namuleme.
1: Namuleme. Kari, tugende uwo.
9: Iye.
1: Olu akayumba akazimbi bwa kuchiswa. Nadala kunswa ezitibwe misana. Kakoze sebo enswa kuzikuwa atidamu. kayitibwa katya?
9: Orutula.
1: Nedda.
10: Mulonde.
1: Omulonda.
11: Kamulonde.
1: Uh-huh.
11: Akayomba ako kayitibwa omugala.
1: Uh-huh. Akabonero kafunye. Kati kino kicho. Omuntu abo jenswa kukiswa ayitibwa atya?
11: Tumuita omusi wenswa.
1: Nedda. Nibano ndoza tebayinza kulonda. Akongena kakulekera mujja kuddayo biri baka kubulire.
10: Kuongeremu ndotibo.
1: Mbalesao mbakwase jeje.
0: Kale ndotibo tukena gabe mitwalo kumi. Oli chai no mkiso kubera ntino. Onyiga sta biri musambu nyasta. Ozeko satu ozeko hash. Tugenda kubanga tuliwamu nawe. Chikasi bicha dala ya chakutwala.
12: Chadala. Chadala
13: KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugiza obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira ebirabo nga

0: Chechuka, echivera mumbi.
1: Yogera nyo kati.
0: Chechuka, echivera mumbi.
2: Mumbi liza.
0: Ezo muntu.
2: Ehe. Kale bakuwabu wane rutaya. Dozi tudiriza nzizi.
1: Umutaka mbanga mule itabana. Echoko, echovuta damu bibuzo. Fesi chikuru kubanga batuba nutuwa gala. Mwuriomwa. Na ye, mumbatende katilizi chukubera anga hayogera. Hayogere. Situgenda kutubera wano kuhigiriza na mwana kuogera. Ii. Echetuwe unya fesi mwana buta tuka bibuzo. Neku, ukubera ngu mwana tasubula. Nebu wabaza nya, nebu ato waza nya.
3: Asajira mukama.
1: Hei.
2: Tugende uo.
0: Iye.
2: Omuganzi takola chibi. Omuganzi yani.
0: Yoya yenda kubba wa munne, aganza musajja wa munne, oba omukazi aganza, oba musajja aganza mukazi wa munne.
1: Okugusa ennyo mu buganzi. Tola bwakirumbye mangu. Era ebera ndo kusana matoko. Namatovu kwa senga agu koze bulungi. Namatovu kwa senga agu koze. Agu koze. Obo mdile mungu babi mvukide chechi mungu.
2: Ochitege deshi wuzo.
1: Choko mwawuliri omuganzi no mwenzi. Alabi kayai awulide chabanda ya gala kuulira.
2: Nzembade mbuza muganzi. Ngasibu uza mwenzi. Omuganzi yani.
0: Omuganzi ya ganza mukazi wa munne oba musajja wa munne.
2: Eche. Eche. Kale kwato muzinalo katabira tulabe.
4: Sebo omuganzi abera mukyala bawe gwasinga okwagala. Omusajja abayi na abakyala bangi nayo mukyala we gwasinga okwagala. Yayitibwa omuganzi.
2: Eche. Ngena kuwa kabonero.
4: Nenge yanza sebo.
2: Kati kino kicho. Omuze gufira ku mugumba. Omuze gufira ku mugumba. Omuze chechi.
4: Omuze chechi ntwe chichamu omuntu chakola nga chidingana.
2: Ngena kuwa kabonero.
4: Nenge yanza.
1: Kali, netuja ewa lutaya. Lutaya. Kati yogera konyo. Tubulire yo ebizibu bisatu byotera okusanga nga bakutumye kuduuka okubaako kyogula neno osanga ebizibu bisatu tubulire ebizibu bisatu byosobola okusanga bakutumye kuduuka
0: ebizibu
1: hey.
0: Sente zisobola okugwako
1: mhm
0: osobola otuka kuduuka nga teriyo kyoyagala
1: tewali kyoyagala tekiriyo mhm
0: osobola osobola okugenda kuduka nakudiza balance
1: sene za kudiza nga mfu kale tulaba byoyogera bitufu naye gwe kenyini wetya tojja kwetya mbulamu bwoti obere muwanguzi kale olaba ofunyewo obonero busatu. Netujae uo.
0: Iye.
1: Otio. Gwogenda tubu lila yo. Luachiba baba teka akagulumo, obobu gulumo, mukubo elitambulira kumwe motoka.
0: Okwe wale obu venji.
1: Batia.
0: Kubo inzo kubango onajia, nganori ajia kati ya kakagulumo, osala kuspeed, obutatomera bantu.
1: Otio kusaba gende na mku sala kuspeed. Kale ubonero busatu. Netuja ewa
4: Katabira Joseph.
1: Katabira.
4: Wampa sewa.
1: Tuwe yengeri biri jetusobolo kufuna mwa masanyalazi.
4: Amasanyalazi tusobolo gafuna. Ngatoko esa amanyi genjuba.
1: Mm-hmm.
4: Getu ita sola. Na amasanyalazi agakolebwa kuva mu mazzi.
1: Agakolebwa kuva mu mazzi. Ogamba nganti amazzi agadduka. Obaga kulukuta ku speed ya mangwe nyo obonero busatu
4: muereza
5: kwa
4: ziwe salimu na kaziwe posion
1: otyo
3: tugende mu sura nonde 2 ni Simba Cosmetics.
1: Simba Cosmetics

wali enama suba wajajandari ke mulimu cha mchikajo mbari kwera konga mutumbu de simba banga yetu nubogora ya uruguma koja seni ndo uriotia lina masuba wale ya sini munda bila waworo seru sine koja sebu banga yetu kurubogora kubatavu kazi wa triple maana sita biri tanu tanu sita cheda bobiri semu ashirumba nkugambia VIP ne VVIP na kugamba teri mipira jamu kambodi jisusa chuwaya.

sita biru tanu tanu sita chedabu biru sema shirumba. Newcastle United bachi atunulize lise George Center baka wa timu ya Stade Rennes Abudu Hamid Aitibu Boudarari mtunuli de Boudarari Boudarari ukadenga makumi ya satu miaka abili ya jobu kulichoka from Everton Brentford Hull City na ubaganti bata deo dabarondo urumuwa nono bleba itabaka rondo zine kamera za wensufu Fabregas wa mutenes wa timu ya komu walimu Gwangri ya Italy inti alinaka waira kenjawuru keyateka mundagano nga signinga ku timu ya komu kubatendeka lwachi bino bivayo Arsenal Chelsea Barcelona ziyazanyi razo nezu baga anti omulenzi mpira gwatendeka okusinza kubatende siwe baina singa baba bavude ukanuka kwate bulungi aba Arsenal nayo baga anti duli bulu tomanya Fabregas achali mutu miaka 3 luli bulu tomanya ateta yinza okuba vude vuba tomanya nako batunulide Fabregas chausega manti singa Sabi Alonso chitagalamu Fabregas basone ganti beta kako kuku ateta nana ganti kwa Arsenal kwa atava katina batunde Fabregas inti Fabregas ono we yali akule ndagano yateka mwaka wairu singa timu iliba Arsenal cheuso baba sona ngaze zinjagala temune meranga ilaba ganti akawaida ako kafure nsonge no kubenyangu mu future yo mkuru ono ngamu bwe mwawuliranga za Byalonsa ayogera ngali ku Liverpool nti bwerebera Madrid yo baba suna ngazezinja gala temunemera ngano ku Liverpool era Madrid bwe yali mwagala yatwala butwazi kiki na ganti abazungu abakola contract nga oyizo okula ba kale kampe kizampu sigama nti wichiri nga gula baka ya viza pera kuchisawi gutomu agala katugeze ngula Patrick Dogo pera kuchisawi nyingi gutomu matida nga bayinenda gano sebu zi bwemba mulamu nkupe dachika echito ninyo nkaga nkuwe kizampu nga chini munda gano bwembera mulamu echito ninyo nkupe dachika nkaga umenye daka waido koti masu sita biri tanu tanu sita chereba biri sita mwashiru masagambi wanonti ebimu kubie chanza tata wa JJ Gabriel naba kungu wabalala kana kari zakari kumani intibaka anya munda gani yobu ntue yobu mwa kumumwa bani yomana femu ino muteka kutimu esoka first team mani yoteba muteka ko baba Arsenal wonga bateka kakari nzikari akato Max Duman kunga kakuma mkone kumpira katani kaka miaka 15 mani baga wa Arsenal Arsenal eno timu ni mujina bila wika hui timu itina kula bulungi atatu hubu yanga tatula bulimu bakuru atibu yanga

Mbo mkuru sebe yali wewe selebe nga Sporting Director wa timu ya Man U Danny Athwaite. Mbo yali ayagala Man U ya gobera Eric Ten Hag. Mbo balete Eddie Howe ebiseerebi. Abalala kukirabu ni baganti ukuleto uyu. Oleta muwachili Amorim. Oleta yaga kuleta Eddie Howe. Era abanga kali katono na yake ile bamuga nayo genda genda genda genda genda ibamutasa